0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Elif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Ako si Federico Jereza, tiyak Santiago City. Totoo lang, coffee drinker ako, pero nung natikman ko na tong Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee, maraming na bago sa katawan ko, lalo na sa sakit na insomnia, nakakatulog na ako. Kaya maraming salamat sa Dr. Limuel Bionic Herbal Coffee. Nagkakapi ka na, nagagamot ka pa.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Limuel Sonio o tumawag sa CP number 0917-887-4581.
4: Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan? Sapagkat magtitigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Matthew 24:7-8. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
6: Magkabing hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kabing hari, coffee mix. Ang kabing hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: It is now 8:30 in the morning. Time brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiña, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa akin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram. Hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: Jackpot!

0: max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale, your ultimate discount maxing destination, happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items, extra 10% off with Smack, plus up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
1: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na, dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: I love your music!
4: Okay. Then I saw her face.
5: Now I'm a believer. The greatest hits of all time.
6: Why do you tell me about it?
5: Everything old is new again.

0: It is now 9:30 in the morning. Time brought to you by MX3 Capsule. Dito ako, Believe.
1: GTX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sista at tumor ko.
1: GTX 500. Bibili sa mga buti. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 ka, bandama. GTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

0: responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
2: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
2: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: na kaya? Ang dami kong bayarin! Saan patalim kaya ako kakapit?
1: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi! Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit!
0: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
1: Di lang yun, Beshi! Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges!
0: Bongga, Beshi! Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank!
1: Oo, Beshi! Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na! Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka! FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Ako po si Winnie, kaya nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
3: Magkaping Hari Coffee Mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix! Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.
6: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na akong nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
2: Kaping Hari Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman, Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
4: Ay, naku, Maring Charmaine. Huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman. Pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Nasaan na kaya ang baby ko?
10: Papunta na si Mami sa paborito mong taguan.
9: Naku, gumagapang na naman papunta sa kung saan. Masakit na bewang ni nanay, kakasunod sa iyo, ha?
10: Sa bawat gapang at bawat tuklas, suportahan ang early exploration ni baby. Kasabay ng masustansyang pagkain at munting ehersisyo para sa kanya. YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus, taurine. YummyVit ES2 Oral Drops.
11: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalula.
12: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
13: Grabe pala ang the Sedeco.
12: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Casino Plus, your trusted gaming friend.
3: DTX 500.
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
3: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati may insomnia ko. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Riding home with good times and the greatest hits.

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: That was Roxette with a song called It Must Have Been Love, right here on Sweet 97.7. Today's best mix, kidding na. 10:22 in the morning, sir time. Good morning, everyone. Ako po si Foxy Heather, sumasa inyo para sa Sweet Rockin' Mix ngayong araw ng Linggo. Ikalabing isang araw para sa buwan ng Oktubre taong 2026. Hayaan niyo pong samahan ko kayo hanggang alas 2 ng hapon para syempre sa inyong mga paboritong rock songs and new wave songs. Ngayon po ay araw ng Linggo. 75 araw na lamang po at Pasko na. Well, kumusta ba kayo, sweethearts, sa mga oras na to? Kayo ba ay gising na at nakakarami na ng inyong mga trabaho o di naman kaya ng mga gawain sa bahay-bahay? At doon naman sa mga kasalukuyan na may pasok sa mga oras na to, well, hayaan nyo na samahan ko kayo. At syempre, saluhan na rin ng mga magagandang musika. Nang sa ganoon, hindi nyo maramdaman ang pagod at hindi nyo maramdaman ang oras. At syempre, kung meron kayong mga pagbati, dedikasyon at mensahe, o di naman kaya mga song requests, o di naman kaya mga public service announcement, ipagbigay alam lamang yan sa akin sa pamamagitan ng aming text line bilang 0936-322-6700. Moving on, here's the Queen with Love of My Life.

0: That was the America with a song called All My Life, a song brought to us by Novellino. Pour out what's special, Novellino, my wine and only. And also brought to us by Casino Plus, your trusted gaming field. Alam niyo po ba, sweethearts, na ang kantang All My Life ng America ay originally released in 1979. Ito ay mula sa kanilang album na Silent Letter. It was written by band member Jerry Beckley, who admitted in an interview na talagang mahilig siyang gumawa ng love ballads. And here's something interesting, mga sweethearts. Kasi according to Jerry Beckley, noong nag-tour daw sila sa Pilipinas way back, sinabihan sila ng mga Filipino fans na kailangan nilang i-perform ang All My Life. Imagine, hindi raw talaga ito regular na part ng kanilang concert setlist noong mga times na yon, pero dahil sa request ng Filipino fans, napaisip silang isama ito sa kanilang performances. Well, sino ba naman ang hindi sa ating mga Pinoy, ano? Diba? Tayo nga ay nakilala na kapag may mga concert ng mga foreign artists, nagiging backup singer tayo. Diba? Dahil sa harmony natin, harmonious na sumasabay tayo sa mga lyrics ng mga awitin na kanilang kinakanta. Well, going back, ang ganda naman talaga ng message ng song na to, no? It's about finding that one person who makes you appreciate love, leave the past behind, and look forward to spending the rest of your life with someone special. Kaya sa mga naniniwala dyan na merong forever, meron naman talaga. Darating yung tao na hindi ka susukuan sa pag-ibig. Again, that song was brought to us by Novellino. Pour out what's special, Novellino, my wine and only. And also brought to us by Casino Plus, your trusted gaming field.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: And you're still with me. My name is Foxy Heather. At kayo pa rin po ay nakikinig sa Sweet Rockin' Mix, kung saan ninyo napapakinggan ang inyong mga paboritong rock songs and new wave songs all the way hanggang alas dos ng hapon. And of course, if you have song requests or meron kayong mga nais na batiin, o di naman kaya meron kayong mensahe sa inyong mga sweethearts, our text line is 0936-322-6700. Our time, we've got 33 minutes past the hour of 10. I'll be back with more of your favorite songs right after the commercial break, so you stay tuned.
3: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
4: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Kapeng Hari! Kapeng Hari! Kakaibang kape, sarap na tunay.
6: One more rep, one more round, one more step.
7: Sa training, consistency ang goal ko. At hindi lang sa workout, pati sa everyday routine. Kasama na rin dito ang proper diet, exercise, at Guard C+. This is Card, Hyrox Athlete. Whatever keeps you moving in achieving your goal, stay consistent. Guard C+, with Zinc Capsule.
8: Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kaibigan! Mga kakape! Handa na ba kayo sa kakaibigan?
2: kakaibang timpla? Heto na! Ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya!

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga ito? Maulan po ba? Masigat ang panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito natin natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, masarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, Vitamin C na kakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madali mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yung pinirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Madalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DGX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500, nanumbalik ang

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
4: Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape.
5: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
6: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule tatlong beses sa isang araw.
7: For better life.
8: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500, bilis sa mga butika.
10: Boss, kailan ka huling gumawa ng effort na hindi niya inaasahan? Hindi kailangang mahal, hindi rin kailangang ingrante. Minsan, isang simpleng effort lang na nagsasabing, iniisip pa rin kita. Kapag may energy kang harapin ng araw, mas madaling gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Isama mo ang Dry Max Coffee, mainit na kape para sa mainit na usapan. Balik effort, balik saya. Drive Max Coffee. Drive Max pa rin.
11: Kape ko. Simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 pitcher at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
14: Riding home with good times and the greatest hits.

0: is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
1: Okay, let's go.
0: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
2: That was Bryan Adams, Rod Stewart, and Sting with a song called All for Love. Right here on Sweet 97.7, today's best mix, Kinig Na. Well, that was released in 1993. At syempre, ang song na yan ay ginawa para sa soundtrack ng movie na The Three Musketeers, starring Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, and Chris O'Donnell. At ang interesting dito, mga sweethearts, naging number one hit ang kantang ito sa Billboard Hot 100 sa United States. Imagine ba namang pagsamasamahin ang mga husky voices ni Bryan Adams, ganun din ang raspy vocals ni Rod Stewart, at ang distinct voice ni Sting. Kaya naman ang resulta ay isang timeless love anthem na hanggang ngayon ay kinakanta pa rin natin. At syempre kung papakinggan ninyo ang lyrics, mga sweethearts, sinasabi naman talaga na awitin na to na ang totoong nagmamahalan dapat ay may teamwork, okay? Dapat may loyalty at may commitment. Hindi pwede nga puro I love you lang. Dapat ay meron ding paninindigan. Okay, kaya naman din sa mga sweethearts natin na naniniwala sa forever, gawin nyo itong dedikasyon, ano? At sa mga naghihintay pa lang naman ng kanilang great love, huwag mawawala ng pag-asa. Minsan, the right love is worth waiting for. Ngayon po ay araw ng Linggo, ikalabing isang araw para sa buwan ng Oktubre, taong 2026. At sa kasalukuyan, live niyo po ako na napapakinggan at napapanood naman sa pamamagitan ng aming official Facebook page, ang Sweet 97.7 FM, Santiago City. At syempre hanggang alas 12 lamang po ng pananghalian ng aking live stream. Kaya naman kung kayo ay merong oras, well, malayang-malaya kayo na ikomento ang inyong mga pagbanding dedikasyon, mensahe, at kung meron kayong mga nice na ipagbigay alam sa publiko. Okay, comment lang yan sa aking live stream na napapanood ninyo sa inyong mga screen. 11:19 na po ang ating oras at binabati ko muli ng happy happy birthday ang aming kasamahan dito na walang iba kundi si DJ Lee ng kanyang kaarawan, at syempre sa mga katukayo din niya na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, you know yourselves, happy happy birthday po sa inyo and may have more birthdays to come. And of course, ganoon din sa mga nagse-celebrate naman ng kanilang mga anibersaryo, yung mga wedding anniversaries, company anniversaries, friendship anniversary. Well, congratulations po sa inyo. Well, ano-ano pa po ba, mga sweethearts, ang inyong mga isina-celebrate ngayong araw na ito? Dun sa mga kaibigan natin dyan at sweethearts na mga na-promote na sa kani-kanilang mga trabaho. At syempre doon naman sa mga nakahanap na ng kanilang mga trabaho. After all these times, di ba? Sa dami ng graduate nitong nakaraang graduation. Well, ilan na ba sa inyo ang finally nakahanap na ng mga inyong papasukan? Well, I just hope na i-enjoy niyo yung moment na yan, okay? At syempre, importante yung matutunan niyo ang inyong job description. At matutunan niyo rin ang salitang pakikisama, okay? Na hindi nako-compromise. Diba? Ang inyong JD, diba? Dapat loyal kayo sa company, hindi loyal sa kapwa niyo empleyado. Kasi diba, ang nagpapasweldo sa atin ay ang ating kumpanya. Diba? Sabi nga nila, yung ilan sa atin.
1: Okay, diba? Let's go.
2: Makakarinig ka ng mga payo na huwag daw maging masyadong tiwala, diba, sa mga kasamaan sa trabaho. Diba? Kasi nga minsan na diyan nagkakaroon ng mga diskusyon. Diba? Na later on na uuwi sa union. na ano, na makakasama sa pinapasukan ninyo. But of course, alam niyo naman na yung tama sa mali, no? Importante sa lahat, maging maging well-known sa inyong mga pinirmahan na kontrata nang sa ganoon, hindi kayo magkakaroon ng aksyon na magko-contradict sa policy ng company. O yan ha, isa yan sa mga payo ko sa mga fresh graduates na fresh din na nagkaroon ng trabaho ngayon. Anyways, I'm saying hello and sweet afternoon sa mga sweethearts naman natin na nakikinig sa kanilang mga sasakyan na kasalukuyan nasa biyahe. Lalong-lalo na syempre yung mga drivers nating sweethearts dyan. Well, sa inyo pong mga daanan kayo tumutok na at tumiting ng mabuti, okay? Huwag sa mga nagagandahang mga pasahero ninyo. Nang sa ganoon, kayo ay hindi ma-distract. At syempre doon naman sa mga pasahero ngayon na kasalukuyan nagmumuni-muni, di ba? Kayo ba yung tipong pasahero na kapag nasa biyahe ay nakikinig lang mabuti na kada lyric ay hinihimay-himay? Kasi nga, kada lyric ng awitin ay tumatagos sa inyong mga puso at may naalala kayo. Well, sana yung mga magagandang bagay na lang ang naalala niyo, mga sweethearts, no? Hindi na yung mga bagay na makakasakit pa sa inyong mga damdamin. At syempre, ang programa na to ay talaga namang soundtrack na inyong mga buhay.
1: Okay, let's go.
2: Kasi sa mutsaring mga beats sa inyong maririnig. Diba? May mellow, may upbeat. And of course, playable sa mga oras na to, mga sweethearts. Ang new wave songs and rock songs para dun sa mga nais na mag-request ng mga music genre na yan. Moving on, here's Carpenters with Superstar.

And of course, kung kayo naman po ay nakikinig sa ibang lugar na hindi nahagip ng aming frequency na 97.7, ay maaari nyo pa rin po naman kaming mapakinggan ano, sa pamamagitan ng aming, sa pamamagitan ng Radio Garden. Hanapin lamang po kami, type ang Sweet 97.7 FM, Santiago City, Philippines. At maaari nyo rin kami mapakinggan, sweetheart, ha? Sa Radio Box naman. So, dun sa mga dalawang app na nabanggit ko, all you have to do is i-upload po yung mga apps na yan. At nang sa ganoon, kami ay inyong mahanap. At kapag kami ay inyong pinakinggan sa pamamagitan ng Radio Garden and Radio App, hindi lang po dito sa Philippines nyo kami mapapakinggan, ano? Kahit kayo po ay nasa ibang bahagi ng mundo, kami pa rin po ay inyong maririnig, okay, at mapapakinggan. Someone would like to hear a song from Billy Joel with Sometimes a Fantasy, and this one goes out to all our friends over at Central West, lalong-lalo na kay Lizelle na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayon, and ganoon din sa kanyang mga family members na tagapakinig natin sa mga oras na to, like si Jonathan, Crystal, and Alex. Here goes the song, and enjoy this one.

0: interest. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
7: Ricky Sanchez po.
6: Taga saan po kayo?
7: Taga Dait, Camarines Norte.
6: Ilang taon?
7: 30.
6: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
7: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
6: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
7: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: That was Tears for Fears with a song called Shout, a song brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Well, alam niyo po ba, sweethearts, na iconic 80s hit song na yan was released in 1984 at naging isa ito sa biggest hits ng British band, the Tears for Fears. Pero here's an interesting fact, mga sweethearts. The song wasn't originally meant to be just a feel-good anthem. Inspired ito partly by primal scream therapy, a form of emotional release. Kaya kung mapapansin ninyo, ang lakas ng dating ng kanta, no? Intro pa lang, galit na. Sumisigaw na. Parang hinihikayat tayong lahat na ilabas ang ating mga kinikimkim na emotions. At hindi lang yan, sweethearts, ano? Sa UK, sumikat ang kantang ito and it reached number one on the Billboard Hot 100 as well in the United States in 1985. Kaya sweethearts, kung kayo minsan ay napupuno ng stress, frustrations, at kung ano-ano pang mga iniisip nyo sa inyong mga buhay-buhay, kailangan din naman nating humanap ng healthy way, ano, para mailabas ang ating mga nararamdaman. Hindi natin kailangang sarilinin lahat, okay? Again, that was Tears for Fears with Shout, a song brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits, the Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: 12:21 is our time. You're still with me, Foxy Heather. And kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Sweet Rock and Mix, kung saan ninyo napapakinggan ang inyong mga paboritong rock songs and new wave songs all the way hanggang alas dos ng hapon. Oras ng pananghalian, ano po bang ating mga pinagsasaluhan, mga sweethearts? Kayo ba ay kasalukuyan ng kumakain ngayon? Well, happy lunch time po sa inyo. Ano man ang inyong pagkain ngayon. Yung iba siguro sa inyo dyan, kahit gano'ng kainit ang panahon, ang ulam pa rin ay mainit. Yung may sabaw. Diba, hilig natin yan kapag oras ng tanghalian. Yung mga ulam natin ay yung mainitan din ng ating mga sikmura. Kagaya ng mga sinigang na kung ano-ano man dyan. Sinigang na karne, o di naman kaya nilagang karne. At doon naman sa mga sweethearts natin na nasa oras pa rin ng trabaho sa mga oras na to at mamaya pa ang kanilang mga lunch break. Well, okay lang yan, ha? Basta ba ang tingin nyo sa inyong mga kliyente ay ano pa rin, tao pa rin. Hindi na ang tingin nyo sa kanila ay fried chicken o lechon. Kasi baka mamaya kung yan ang tingin nyo sa kanila, ibig lang sabihin yan, wala na kayong focus sa inyong mga trabaho. Kailangan libangin nyo muna inyong mga sarili. Makinig sa aking programa, okay? Ang Sweet Rock and Mix. At syempre, makibahagi na din. Diba? I-text ang inyong mga concerns sa aming text line bilang 0936-322-6700. At dyan, syempre, maaari nyong ipadala ang inyong mga requests, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga dedikasyon, mensahe, o kung meron kayong mga nice na ipagbigay alam na message sa publiko. Right now, I'm saying hello and sweet afternoon sa mga tagapakinig naman natin sa Alindadas Meat Shop, ang ating walang sawang advertiser. Yung mga busy-busy dyan sa mga oras na to, gawa ng yung ilan sa atin dyan, sinasamantala ang oras ng pamamalengke din kapag kanilang lunch break. Hello sa mga sweethearts natin dyan sa may Alindadas Meat Shop. And of course, hello din and sweet afternoon sa mga sweethearts naman natin sa DTX 500 Coffee and DTX 500 Capsules. Likewise to all our friends over at Crab's Cravings, or Crab Cravings rather. Isa yan sa mga masarap kainin. Diba? Wag lang kung kayo ay may allergy. Siguro tikim lang, o di naman kaya kung hindi talaga mapipigilan, eh mag-take na lang kayo ng mga antihistamine o yung mga makakapag-minimize ng reaction sa inyong allergy. Okay? Kung meron kayong allergen sa pagkain ng mga seafoods, kagaya ng crab. Again, hello dyan sa mga sweethearts natin sa Crab Cravings. Moving on, here's Michael Learns to Rock with The Actor.

0: Lof, date tayo mamaya.
1: Game!
0: Aba, date nga.
2: Mga boss, ganyan ka din ba? Pag-uwi galing trabaho, upo lang, tulog agad, kailangan may energy pa rin. Take care of your body and your relationship. Isang paalalang hatid ng Drive Max Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lumalawin sakit.
4: Para kaliente isang call center agent, sauri na ang aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng kapeng hari, coffee mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
5: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suki.

0: Give it up for Def Leppard with a song called When Love and Hate Collide. A song brought to us by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA. Well, alam niyo po ba, sweethearts, na ang awitin na yan ay ni-release noong 1995 as part of their greatest hit album, Vogue. And this song was written by Def Leppard vocalist Joe Elliott and guitarist Phil Collins. Kilala ang Def Leppard sa kanilang hard-hitting rock songs, pero dito mga sweethearts, ipinakita rin nila somehow ang kanilang softer and more emotional side ng kanilang music. And if you listen closely to the song, parang kwento ito ng dalawang taong may feelings pa rin para sa isa't isa, pero nahihirapan ng ayusin ang kanilang relationship. Yung tipong mahal mo pa rin ang isang tao, pero dahil sa sakit at sama ng loob mo, parang hindi mo na alam kung love pa ba ang nangingibabaw o galit na. Kayo ba mga sweethearts, have you ever been in a situation where you still love someone pero sobrang nasaktan ka na rin? Minsan kasi love and hurt can exist naman talaga at the same time. Pero tandaan po natin ha, hindi porke po mahal natin ang isang tao ay kailangan natin natiisin ang lahat. Love should give you happiness, not just heartache. Again, that was Def Leppard with When Love and Hate Collide. And that song was brought to us by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: And you're still listening to the sweetest sound in town, the Sweet Rockin' Mix, where every song tells a story and every memory finds its soundtrack. Kapiling nyo pa rin po ako, my name is Foxy Heather, and kayo pa rin po ay nakikinig sa mga paborito nyong mga rock songs and new wave songs hanggang alas dos ng hapon. Oras pa rin ng pananghalian, mga sweethearts! Ano po ba ang ating mga pinagsasaluhan? Maliban siyempre sa mga masasarap na pagkain na nasa inyong hapag kainan, well, I'm pretty sure masarap din ang inyong kwentuhan at balitaan sa isa't isa. Itong mga nakalipas na araw na naipon ng inyong mga kwentuhan. Well, I just hope mga masasayang bagay lang ang pinagsasaluhan natin, di ba? Kasi kung gusto natin na maging positive mood pa rin tayo at energetic sa hapon na to, pipiliin natin yung mga pag-uusapan natin. Kasi kung ang pag-uusapan natin ay mga negatibong mga bagay-bagay, ang lakas naman talaga makahatak yan, ano, ng moods. Imbis good mood ka, mamaya lang bad trip ka na. Gusto mo ba yun? Diba, ayaw natin na ma-bad trip tayo kasi kalahati pa lang ng araw. Marami ka pang tatapusin, sweetheart, ng mga trabaho. Marami ka pang mga gawaing bahay. Marami ka pang mga paplantsahin. Mga kukusutin dyan, diba? Instead na maka-apekto sa'yo nang negatibo yung mga bagay-bagay, eh, ikanta mo na lang yan. Diba, sa pamamagitan ng pagkanta natin, somehow ay nailalabas natin yung ating mga emotions. At hindi lang yan, gumagaan pa yung pakiramdam natin, diba? Anyways, I'm saying hello and sweet afternoon sa mga tagapakinig naman natin, sa mga pinapasukan nilang mga establishmento at opisina, okay? Bigyan daan na rin natin syempre yung mga mahal natin na mga advertisers na up to now ay sinusuportahan tayo sa ating mga programa dito. Hello and sweet afternoon sa staff ng Kapeng Hari. Ganun din sa staff ng Brigada Distribution Incorporated. And of course, sa staff ng IIM Photo Studio. Likewise to all our friends over at MX3 Coffee Mix and MX3 Capsule. And last but not the least, to all our friends over at CBG Fitness Center and CBG Builders and Construction Supplies Trading. Hello po sa inyo at sana nag-enjoy kayo sa mga musika na inyo napapakinggan sa mga oras na to. At syempre kung meron kayong mga nais na marinig na awitin, particularly those new wave songs and rock songs, you name it, I'll play it. Our text line is 0936-322-6700. Someone would like to hear a song from The Course, We Don't Say You Love Me. And of course, here goes the song, and enjoy this one, My Love.

0: Punto Kalaban. Sweet 97.7.
1: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking ano, pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayo sa inyo, umabot kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
2: Magkapeng hari coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kapeng hari coffee mix. Ang kapeng hari coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Pagod ka na, pero ubus na ang lakas mo. Pero gusto mo nang huminto. Pero...
4: Sa bawat pero na pinagsisikapan mong lampasan, may nagmamalasakit sa'yo. Power Cells Herbal Capsule. Para sa araw-araw na malasakit sa sarili. Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital. Honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talaga, Han, dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
8: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
11: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
10: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
11: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
10: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
11: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
10: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
11: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
10: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
12: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: give it up for Bon Jovi with a song called You Give Love a Bad Name. A song brought to us by Disa Deco. Tested by time in making lives better. Well, alam niyo po ba mga sweethearts na may interesting story sa likod ng kantang ito? The song was co-written by John Bon Jovi, Richie Sambora, and songwriter Desmond Child. Si Desmond Child po ay isa ring hit songwriter na nakatrabaho ng maraming big names sa rock music. In fact, naging importanteng parte din po siya ng songwriting team behind other Bon Jovi hits. Not only that, a song called If You Were a Woman and I Was a Man was also recorded by Bonnie Tyler in 1986 and written as well by Desmond Child. Shares a similar songwriting concept and musical DNA with You Give Love a Bad Name. Desmond Child later helped develop the Bon Jovi hit song with John and Richie. At hindi lang yan, sweetheart, this song was also released in 1986. That climbed all the way to number one on the US Billboard Hot 100 in November of that year. It was a major breakthrough for the band and helped establish Bon Jovi as one of the biggest rock acts of the decade. Again, that was Bon Jovi with You Give Love a Bad Name, a song brought to us by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: This is the Sweet Rockin' Mix Show with DJ Foxy Heather.
2: Okay, let's go.
1: Your all-time favorite hits. The Sweet Rockin' Mix with Foxy Heather.
0: You're still with me. My name is Foxy Heather. And you're still tuned to the Sweet Rockin' Mix, a show where every song tells a story and every memory finds its soundtrack. 1:26 is our time. Nasa huling bahagi na po kayo ng nasabing programa. At syempre, mahaba-haba pa namang oras ang ating pagsasaluhan, mga sweethearts. Kaya malayang-malaya pa rin po kayo na mag-DM ng inyong mga concerns. Especially kung meron kayong mga requests, mga nice na yung pabate, o din naman kaya nice na yung pagbigay alam sa publiko. Ang aming text line ay 0936-322-6700. Well, kamusta po ba kayo, sweethearts, sa mga oras na to? Dito sa mga sweethearts natin na nakabalik na sa kani-kanilang mga pinapasukan na trabaho, well, good for you. At I'm sure recharged na naman kayo kasi hindi lang kayo nag-lunch. Malamang si iba sa inyo, umidlip pa. And doon naman sa mga kasalukuyan na nananghalian pa rin sa mga oras na to, well, enjoy lang po natin yan, ha? Namnamin natin ang ating bawat pagsubo. At sa ganoon, malasahan naman natin yung mga sangkap at yung tawag dito, effort ng nagluto, di ba? Kasi may effort of love yan. At dapat kapag tayo ay kumakain, ay pinupuri din natin yung nagluto. Kung masarap ang kanyang luto. Nang sa ganoon, sisipagin siya na magluto uli. Diba? Hindi niya alintana na siya na naman ang matoka sa kusina. Doon sa mga passion nila ay talagang pagluluto. Diba? Minamanilang nila yan, yung pagluluto. Pero doon sa mga katulad ko na gustong magluto. Pero madaling na-overwhelm sa dami ng hihiwain. Kaya binabantayan na lang yung pagluluto at kinekwentuhan yung nagluluto. Okay lang yan. Diba? Kayo ba yung katulad ko na kapag may nagluluto, tinatabihan at kinekwentuhan na lang yung nagluluto? O kayo yung taga-kain na lang, walang partisipasyon. Kayo na lang yung taga-test kung masarap ba yung luto or kung may kulang ba. Di ba? Minsan kasi kapag ikaw yung nakatoka sa kusina, kapag naamoy mo yung aroma ng niluluto mo, parang nabubusog ka na din, di ba? Kaya minsan pinapatikim pa natin sa iba yung luto natin para magkaalaman, di ba, kung tama ba yung timpla? Anyway, hello dyan sa mga natoka na sa kusina na hindi na nakaalis kasi after magluto ng tanghalian, ay nagluluto naman ngayon ng merienda. Kung bakit naman kasi, tayong mga Pinoy ay talagang masarap tayong kumain. Diba? Yung tipong katatapos ang nating kumain ng tanghalian, tinatanong na naman natin kung ano ba yung masarap na merienda. At pagkatapos ng merienda, tatanungin ulit natin yung nakatoka kung ano naman ang masarap na hapunan. Walang katapusan yan. Someone would like to hear a song from The Bread with Everything I Own. And this one goes out to Melania. Okay? Here goes the song and enjoy this one.

0: give it up for England Dan and John Ford Coley with a song called We'll Never Have to Say Goodbye Again. Still right here on Sweet 97.7. Today's best mix, kinig na. Our time, we've got 35 minutes past the hour of one.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking puti.

0: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
1: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit kumilamang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pang kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng katapres, bababa agad, sumag-subside agad ang dugo niya. Pino mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay, lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po. po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahiblad ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang nahiblad sa malunggay? Meron bang nahiblad sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang inoverbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayon mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back-to-back, Bionic Alternative Health Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center, sa Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: po si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng irekomenda sa akin Dr. Feliciano Ancero ang kabing hari, sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kabing hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang paginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kabing hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkabing hari, confidence ka na dahil ito ay hindi lang basta kape, makakatulong ito upang baba ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magtuloy, subukan agad ang kaming Harry Coffee Mix. Ang kaming Harry Coffee Mix ay gumawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, protein, beta-carotene, vitamin C, vitamin E,
2: Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, Sticker Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.
3: Ang iyong ganda ay di nakakasawa. Nais ng puso ay lagi kang makasama. O ano bang sikreto ng iyong kagandahan? At lahat sila ay agad

Honey,

0: Magandang hapon mga sweethearts, oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3, tunay, natural, at original.
1: Po sweet, may pwede nakatira sa barangay Lourdes, Cabanatuan City, dati na po ako masurog. Marinig po sa radyo ang kaping hari coffee mix. Humili po ako, kaya simula po noon bumukin na po ang aking pagsurog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa kaping hari coffee mix.
2: Kaping hari coffee mix, kaya dahil ito ay hindi lang basta kape, makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang pressure ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din ito ang protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kaping hari coffee mix. Ang kaping hari coffee mix ay gawa sa iba't ibang kanaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, resveratrol, chlorogenic acid, protein, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, glutine, at zeaxanthin. Kaping hari coffee mix, ito ang hari ng kape. Bili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar. Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Services over facial plastics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and diode laser, Lutera, face and body contouring, RF lipo-cavi, mass lipo, body contouring, skin boosters, and PRP stem cell therapy. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, City Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 078-305-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. North Surgical Body Contouring Promo as called Muscle Toner and Fat Dissolve. Alpha Skin Type Meso RF for Meso Lipo. And OG Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. We are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
5: DJX 500 ang super anti-oxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating kanawang. Ito ay may pinakamataas na anti-oxidant by 1.3 million RF. DJX 500 ang dabas para kamamatay ng karamdaman. DJX 500 araw-araw sa mga DJX 500.
6: Ako si Mary Jane, nag-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DJX 500, sinubukan ko ito kong ito 3 times a day after a year lang sa nakaka-cancer provider.
7: Ayan na! Dumating na sila! Wow!
8: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
7: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos may kailangan din akong bayaran ng utang! Ay, nako!
8: Mare, huwag ka nang matakot! Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng Free Kumbang, kalumapit! Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraiser sa alahas at napakababa pa ng interes.
7: Naku, Mare, hindi kaya kahintik-hintik naman na charges ay kakatas nila sa pirang pinagsanglaan ko?
8: Very wrong ka dyan, Mare, dahil wala silang kinakatas ng service charge at hidden charges. Kaya dapat masolve ang problema mo.
7: Wow! Problem solved na talaga, Mare! Oh, shak! Bibisit lang ako at magsasangla na ako ng alahas sa Fico Bank!
9: Sa jewelry loan ng Fico Bank, lamang ka! Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank sa inyong lugar. Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na lamang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Kaya
11: naman ako po si Greg Esposo ng Bayambang Pangasinan. Kaya po'y mag-71 na po ako yan.
10: Uminom na po ng rice coffee.
11: Hindi
10: ka na. Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Wala na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
11: Hindi ko yun po yung marating pagbabago ng aking pangangatawan. Kaya po yung mga sa pangangatawan. So marami po yun po yung nagbago. Ang harap po po kumay sa umaga. Ayun din natin
12: po.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Covenix Herbal Coffee.

0: si Mario Alcala, 14 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na akong nasubukan, iba't ibang kamay. Pero ganun pa rin, ang aking nararamdaman, basta pulog, mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Nung napakinggan ko ang Hari Coffee Mix, agad ganun sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang Kaping Hari Coffee Mix.
1: Problema ba ang pagtulog? Walang gana at lagi pagod? Nandira ang Kaping Hari Coffee Mix!
2: Kaping Hari Coffee Mix!
1: Ito ang para sa iyo, ay timay at lakas ng iyong mayaw. Sa pagpinatari, dapat mo maalis ka. Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kaping Hari ang kailangan. Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery ng palapit.
3: Offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuling bansa. Isang paalala, mula sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano ka sa pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Masalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: Ako, 34 po.
4: Uminom na po kayo, ma'am, ng Limones Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Limones Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, hinintay ko po uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Ay, nga rin po makuminom po rin ito? Bakit po?
5: Yung namin po naman po ay high blood din po at may ano po mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal na pag-ihi. Po na siya nag-iinom ng limon capsule.
4: Bayon capsule?
5: Opo.
4: Okay, ano po yung masasabi niyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Asa po kanyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Limon Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay, salamat mo, ma'am.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin-papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan nito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan ba? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Len Wilson, yung sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Bang Kalusugan. Kaalaman Bang Kalusugan. Makakasama nyo si Dr. Len Wilson, no? Isang naturopathic doctor. Kaalaman Bang Kalusugan. Kaalaman Bang Kalusugan.
7: Magandang araw, mga katayinig. Kumusta po ang inyong araw sa mga kumutan po ba? Sige na ba naman sa inyo? Sana po ang ganoon din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ano na napakaraniyan yung kawan bayan natin na nagkihit at din sa ibang klase sa akin. Lating tipon na natin ang cholesterol na nagtama para sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at naging problema na nagtama din ang heart problem, dilation of the heart.
8: Para sa bypass operation, halin na ugat ang marado. Sa'yo, no, ibalik ko na
7: sibuyas. O, lima glass sibuyas. Pinablinde ko yun sabay-sabay. Ibig ko ang sisang ko sa harap pinakainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasi yung client mo. Madalang niya ka 11 million ni Philippine money. So, madalang niya. Wala pang 3,000 yung ubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman.
8: Oh my God! Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kanyang gawin ng mga bata. Dahil ika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importante may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummy Vit ES 305 Zinc. Yummy Vit ES 305 Zinc. May lysine, purine, CGF plus zinc.
9: Mahalala, ang Yummy Vit ES 305 Zinc ay hindi po at hindi dapat gamitin ang gawa sa sarawang uwi ng sakit.
10: Magandang araw, ako nga po pala si Queen Lagarta from Alianga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad ng laman ng stress at pag-aaral, hindi na nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matalasan ko yung kapinghari coffee mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kapinghari coffee mix.
1: Good news para sa mahilig magkape! Kailan bitra ang Kape ni Pare Gomez! May bango at sarap na babalbalingan, isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sanda na naglalaman ng iba-ibang antioxidant at tumulong sa ating mga cells para labanan ang free radical. Subukan na ang Kape ni Pare Gomez! Ito ang high ng kape! Mabibili ang Kape ni Pare Gomez sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
11: This song is brought to you by Fico Bank, ang bangbong ipuso.

0: It is now 3:30 in the afternoon. Time brought to you by Pau de Arco. Walang awo sa Pau.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi pa laging gutom ang pakiramdam.
2: Problema bang tulog? Walang gana at laging bagot? Nandito na ang kapeng Haring Coffee Mix! Sa kapeng Haring Coffee Mix! Ito ang para sa iyo, may tibay at lakas, may bifayaw! Sa pagpinagawin, araw-araw masaya ang buong pamilya kung kapeng hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, kapeng hari ang kailangan. Mag-kapeng hari, coffee mix ka na! Mabibili ang kapeng hari, coffee mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng hari, coffee mix! Ito ang hari ng kasama.

0: Brought to you by MX Free.
1: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Ditas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ng Panginoon Diyos, na take po ang kape-hari coffee mix sa tulong ni Bong Casero na kinasakama siya para makain po kami ng kaping ito na hinahanap po namin at awan ng Diyos. Pares po kami mag-asawang blindo na nakikita po namin ito nakatulong sa aming pagduni at pagtulog. Kaya po, i-share ko po ito para kayo naman ang makatake ng pag-inom ng kape-hari coffee mix. At nasusubukan po niya ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat. Kito Casero.
2: Good news! Para sa mahilig magkape, dahil ang dito na ang kape-hari coffee mix! May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na mapinagsama ang mga bilig na lamang sanga na naglalaman ng iba-ibang antioxidant. Sa ating mga cells para labanan ng free radical. Subukan na ang kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Kapeng Hari 97.7 Drive the Radio Stacks. Here for the hits. 97.7.

0: nahilo hanggang simangag si Mura dahil sa asid. Noon sa buwan ko, minum araw-araw ng gabing hari ko kami sa tambulan ko, malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping hari ang iniinom ko.
1: Problema bang durog? Walang ganas laging god? Narito na ang kaping hari ko mix!
2: Kaping hari ko mix!
1: Ito ang para sa iyo, may timay at lakas na hindi ayaw. Sa pagbili ng kape, dapat wise ka. Araw-araw masaya ang buong pamilya kung kaping hari ang kasama. Kalusugan ingatan, kaping hari ang kailangan. Magkaping hari, kapimix ka na! Mabibili ang kaping hari, kapimix sa mga pharmacy at grocery na makabit sa inyong lugar. Kaping hari, kapimix! Ito ang hari.

0: M3 capsule, di ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang M3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa Fico Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki itong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan? Sabi ko bang na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng Fico Bank. Alam mo ba ang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaligtas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang mabugusuhan mo ang jewelry loan ng Fico Bank, ha?
3: Sinabi mo pa? Kaya halika na at subukan na natin ang jewelry loan ng Fico Bank, Mare.
2: Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara na mag-jewelry loan sa Fico Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank sa inyong lugar. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng

0: the servants of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Buenos días, Mwanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
3: Tarawag si Dave, at ito ang kwentong MX3 ko.
2: Sa buwan ko may kapatid, at ito ang kwentong MX3 ko.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako, garantihan sa mo, sulod sa CM38, siguro 110% na ako kami siya o impact na siya ng pinakamunasya.
2: Pinili ko, 5 years old ako, dahil at gawain ng MX3 na ininom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatanggit.
2: Ay, mag-alaw sa'yo, ano yung kaya sa kubo? Rin sa DM at sa kapatid ko nga dahil siya yung Cebu. Kapdawa lang kayo matapos. Ngayon pa nag-alaw tayo amin. Si Ike tayo na kubo. Siya at ni Daphne Banday. 55 years old. May isa nga na. Ako yung titi Banday. Tapos proper kubo na union. Dahil sa istorya si MXP. Na siya at matapos. Si Pernambiyami dito. Dito si kubo na union. Kaya may mga dito ng pamilya na ako. Kata ako pwede yung tax na ako yung city bangay. Pressure na lang. Hindi siya ako ako mag-arami si report ni papers ako. Kaya hindi man si report me kaya nagdumakatay ako mga trabaho dito yung barangay. So hindi siya ako ako at sila pandemya tempo kata ako narigyan ako sa barangay ako yung city. So magtulong kami mo at agay na dito sa tao sinaparay ni dali sa protocol sinaranggay na ipasurot si Gugel mo kayo ako nga mag-usap si Christmas si Shell dito ay kalat inal na kami ako nga at dahil parang may huli abang bantay ako sel at dahil na dito sa tao dito sinaranggay narinigat mo ako nga dito ay balay dito kami lang namin dito ay balay sa gyan ako na panang trabaho kamu ang makakaawit. Kada natin ang tarot na nandit niya nga nakasapangapat pa. Kung handa mo kaya na pamakasyonan. Ito nga, sa isi kami lang na ito yung malayin na nakapapati, sinirakay po. Ano naman mo natin at ilimit siya na kaya nga makatangkot. Ang buwag ko ya, but ang parang na ibigasan si Mori, ang pupit, kararan sa iyo pupit. Sumuro tayo at puno, anyaman, protocol sa ito. Sigurbir mo tayo pangamaraan si guidelines sa kasi pandemya. So, ang kararan sa iyo, sa parang natapas dato rin na makasama sa pandemya. So, makasulong pa yung mati sa maraming tao. Ada may isa kaibigan dito rin na in straight out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao pada sa kano ito kami nalakumot na inalakas sa ito mo sa sasalit na inalawan naman siyempre nga mo makailangan sa mga ano ako nga yung maminsan ano dati sakitin tayo ibang pagigit tayo na medyo bumakit pa sa tao tapos sa nakatulong namin ako si ito ako na nalakan niya pada sa siya nga nakainumak si MX3 ito na kapada kami mo na siya blood na lumog at nila kung gano'n nito na nga may medyo bumakit si Magin wala ako na nakatulong pinag-usap ko si MX3 pada sa maya at sa isutiin ay lumog na inalaw nga bahay sa nintinan yung lumabang mga arangkat nga nung uminom pa si MX3 makatulong sa naong na na na may dapat kong minunod sa MX3 kut kayo ako para sa minunod na uminom sa makatulong at si ako si kanunat nyo hindi na alam na mo nga minunod sa MX3 hindi na sinumariin malam na hindi medyo manabawawasan si pakisin di bang pagbalik sa gusto na mga araw na one minsan lang ang sinisaal daw bigat sa araw na sinag-inom ko medyo pangisa na si balik ko sa mga kaya at nung umilong sa MX3 hindi yung makamuti hindi sa MX3 ko pingam at adult yung inainom ko nga MX3 capsule hindi ko makakanayo na makatulong
6: tulong sa kanila na kuya at dahil nung kaya naman MX3 may tupunta nakatulong sa kanya sa MX3 kin-exercise ako na inaradaw inspiration ko din ang pagpipig sa kanya MX3 capsule ko sa anak ko namin sa mga sa anak ko actually ako nakapubig kami lang nakapalpas ko na si pinag-isulila natin na katarang ako madago pagyaman na si Adu sa MX3. Nakatulong sa MX3 sa salon at exercise and healthy diet. Ang MX3 na itulad ko sa isang bituin na nagbibigay ng sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sa sigla, siya ni Daphne Banderil, Ilocano, na ito sa istorya si MX3.
7: Mga karagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Ito sa panayin ko ba sila? Maganda ng katawang ko natin. Masigit ang paribuan ko sa kapaan ngayon. Hindi nga natapos yung pagsatay ko po. Araw-araw na natin. Apat na araw.
7: Apat na araw bago po kayo magbukas.
8: Pag-inam ko ng may kopi, araw-araw na natin.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakinang po ninyo?
8: Okay na. Ako po, natin ko matatulog. Hindi nang kami na tawag ko ng may kopi.
7: Okay po.
8: Kung minsan pagkaga, mag-alpital, sinulang po yung rescue.
7: Yung rescue? Masarap. Ano pong hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may sent ba, chika, at kung legit ba ang offer, bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanunuling bansa. Isang paalala, mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelia J. Portacio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yaldos, Manatuan City. Unang Panginoon Diyos, nakikipo po ang kapihari coffee mix sa tulong ni Dr. Casero na pinasangkapan siya para makainom po kami ng kape nito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, kares po kami mag-asawang blind do. Nang nakikipo namin ito, nakatulong po sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang makatake ng inom ng kapihari coffee mix. At masusubukan po niya ito yung makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Dr. Casero.
11: Para sa mahilig magkape, dahil lang dito na ang Kapeng Hari Kumis! May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na magpinagsama ang mga piling halamang sangka na naglalaman ng iba't-ibang angkay sa sangka na tumutulong sa ating mga sales para labanan ang free radical. Subukan na ang Kapeng Hari Kumis! Ito ang hari ng kape! Mabibili ang Kapeng Hari Kumis sa mga parasi at grocery na malapit sa inyong lugar.
12: Stops here for the hits, 97.7.

Fly out. Everyone at least rent a buyout.

di madali mapuno sa kabila ng nagbala kapitahin na lang sa pasal na sulo parang nagbubuwa na ikipagbuluwing araw ng dalaw laging madubo kaya paman ay sinigurado makalilit ako ulit at nabakong makulo napakakito ko lahat ng aking buko sa baunang malating para lang kung aking naman na dyamati sa aking buko ang daming ating

0: Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, Secret Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.
1: Ang iyong ganda ay di nakakasawa. Nais ng puso ay lagi kang makasama. O ano bang sikreto ng iyong kagandahan? At lahat sila ay agad kang naiibigan.

0: Aesthetics and Cosmetics Center. Learn certain cosmetic and throwing promo. Ice called Muscle Toner and Fat Dissolve. Alicious Intact Meso RF or Meso Lipo. And the Ulti Nanzer Duo Face Lifting and Contouring. Available one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Solidium Business Bank, Cedar Road, Center East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. It's Skin Glow Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond the music.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: Kaya ako umiinom ng MX3.
3: Ako si Jacob Lyon, online host. Di ba talagang alaga ng MX3? Believe ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3.
2: Ako po si Chef Joshua Javier. Life is sweeter with MX3. Believe ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be extraordinary with MX3.
5: Pero paalala, MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat kumilig paggamot sa anong uri ng sakit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ko bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: One more breath. One more round. One more step.
8: Sa training, consistency ang goal ko. At hindi lang sa workout, pati sa everyday routine. Kasama na rin dito ang proper diet, exercise, at Garci Plus. This is hard. Higher acid. Whatever keeps you moving and achieving your goal, stay consistent. Garci Plus with Zinc Capsule.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Garci Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Mark po, yung tumakas no?
12: Si Mark, ay po, dati Mark, ilang taon na po?
11: 24 po.
12: Taga saan po kayo, dati Mark?
11: Katagumpay po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo, sabi ko kung maganda pa yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, nung mabinipit ng rice coffee, sabi ko nito ako tumakas sa Lexan, paano si Katarman.
12: Oo.
11: Kung maganda pala yung rice coffee na yan, ano, gusto na po. Kasi nung uminim ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
12: Oo.
11: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang pinili ko, parang kailangan ko. Nagulat ako sa first time sa uminom ng kape, yung nagiging naging effect sa akin, yung parang dumiyag din ako ng maayos. Kasi lang, parang lalaga akong thirsty. Simula nung pag-inom ko ng ito, di ba nang kumakawag ako sa iyo, Kuya Boy? Kinabukas na bumili ako ko nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang ito na kape yun. Kaya parang parang sa kapag naging maganda yung effect ko maganda sa ano sa katawan, maganda sa pakiramdam.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-inom ng rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.
13: Sa DTX 500, sinubukan ko itong i-treat

0: commitments, so we're celebrating our made for special with Novelino, my wine and only.
1: Good day. I'm Celito Protasio from Gutas de Matuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I think it twice, morning and evening. Pinipis naman na masarap matulog. Kaya lang, pagka nakain na ako po sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako mag-iisip para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagkakaroon naman nung sa pagdumi, regular nakakaan naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang ano sa papayaw sa inyo, kumamit ko ng kapihari. Everyday, coffee mix. Kapihari, coffee mix. Music everyday.
2: Kapihari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, love and the free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapihari Coffee Mix. Ang Kapihari Coffee Mix ay gumawa sa iba't ibang kalaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C,

סחים עם מים שונים.

0: hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelia J. Frutacio, nakatira dito po sa Barangay Bigtas, Yaldos, Kapanatuan City. Una ang Panginoong Diyos po, na take po po ang kapihari coffee mix sa tulong ni Doka Cero na kinasangkapan siya para makain po kami ng kapi ito na hinahanap po namin. Awa ng Diyos, kailas po kami mag-asawang blind do na na-take po namin ito na katulong po sa aming pagdumi at tulog. Kaya po, i-share po ito para kayo naman akong maka-take ng ino ng kapihari coffee mix at masusubukan po na ito'y makakatulog po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Doka Cero.
1: Good news para sa mag-hilbog kape. Kailang vidra ang kape hari kumis. May bango at sarap na babaliglikan. Isang kakaibang kape na may binagsama ang mga piling halamang sanda na naglalaman ng iba-ibang antioxidant na tumutulong sa aking mga cells para labanan ang free radical. Subukan na ang kape hari kumis. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang kape hari kumis sa mga pharmacy at grocery na malaki sa inyo.

0: So we're celebrating our Made More Special with Nobilino, my wine and only.
1: Kinilig ka, Jens, at triathlons ang buhay ko. Punis na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MSG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MSG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
2: Mahalagang paalala ang MX3 Capsule, hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir Android, Donovan, nag-asal po kayo?
4: Sa tower biscuit po.
3: Ano ang dating naramdaman ng pagkakunta sa unit?
4: Dating po kasi yung video, laging sumarin yung sakit po, palipan-lipan yung sakit po, dito sa po na balit, dating sa aming hirap na kong hihawag.
3: Magamag na mag-B.
4: Oo.
3: Sa ano ang nilangit mong gamot ng bayo kung hindi ka makalangi?
2: Para sa mga

0: are singing diva sa MX3 capsule dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi napagamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: interest for about share capital, tapos 0.5% a month for default of their capital share.
1: Oh, swab yun na.
0: Mayroon din silang savings program for regular savings deposit. Ay, deposit at share capital, honey.
1: Sakto, para maghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ang kooperatiba ito.
1: Paano mo nang nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa dipon at angadanan. May training of fashion holding doon, masisisang jackpot at minyong buong. Distributor din sila ng easy

0: 5:30. Time check was brought to you by this Deco. Tested by time in making lives better.
1: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasupasuhan. Buhat ng rekomenda sa akin ni Dr. Cristiano Ancero, ang kaping hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kaping hari. Isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang paginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan, baka isa rin kayong bumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kaping hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
0: Magkaping hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape, makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, love and free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kaming hari coffee mix. Ang kaming hari coffee mix ay iwas ang pag-ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaming hari coffee mix, itong hari na pake. Pabili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit.

0: patience, reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rina Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya ko pa rin makipagsabayan. Love is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uwi ng sakit.
2: DJX500, ulang bangkay, buo sa punas-punan, umawi ka na lang sa DJX500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang lawas sa mga free radical na nagdudulog ng sakit na magkasira ng karawan. DJX500.
3: Ako si Cynthia, dati may insomnia ko, mabang mo, gabi ko at hindi nga nang may uwi na lang sa iba health ko ng DJX500 dahil 2 weeks lang, naging mahibig ang tulog ko.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Basta-basta magtitiwala, mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may pasihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer, bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: responsible gaming at PAGWAR.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Longs, day tayo mamaya.
3: Game.
2: Aba, date nga.
4: Mga boss, ganyan-ganyan ba? Pag-uwi galing trabaho, pupulang, tulog agad, kailangan, may energy pa rin. Take care of your body and your relationship. Isang palalang hatid ng Drive Max Capsule na may tongkat akli, ginseng, at ginggo biloba. Drive Max pa rin.
5: Halang patala, ang Drive Max Wash Brand ay hindi gawa at hindi lang pagawin para mo sa iyo kung sakit.
6: Mga katagumay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Nanuloy na po ng technological na relasyon. Kaya po, mayroon po akong sugerito sa inyo. Kasi ko yung apo ko po, bigla po nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramay sa pagkasay lahat. Pinainom ko na po, sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sasin ng rice cookie.
8: Wow, galing.
7: Oh, galing.
6: Ano pong hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Opo, si Winnie Guerra, nakatira sa Batangay, Lourdes, Cabanato, Antic City. Dati hindi po ako matulog. Nang marinig po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking patulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
10: Ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang pressure ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxic dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, love and free radicals. Kaya huwag magpahuling, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gumawa sa iba't ibang kalaman na may iba't ibang antioxidant activity. Ngayon ang pore setting, camphorol, lorogenic acid, glutine, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, glutine, zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, ito ang hari ng kape. Kaya bilhin lamang sa mga supermarket at grocery malapit sa inyo.

0: si Mario Alcala for Sevilla Soul kembali berbulakan. Rame naon sebuah ibat-ibang kape. Rogan operin. Ngarang naram teman. Silahkan puluh. Terima pagod. At hindi normal ng aking pagdumi. Nung napakain kang ko ang aking hari copy mix. Agad ito yung sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi. Maayos na rin ang aking patulog. At hindi na madali mapagod. Kaya niyahan ko kayo. Kaya subukan nyo ang aking hari copy mix.
1: Problema mo bang pagdulog? Walang karat lagi pagod? Narito na ang kaping hari copy mix!
2: Kaping hari copy mix!
1: Ito ang para sa iyo, may timay at lakas na hindi payaw! Sa pagbihin ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung kaping hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan, kaping hari ang kailangan! Magkaping hari copy mix ka na! Mabibili ang kaping hari copy mix sa mga pharmacy at grocery.
3: For the Lord saves the light of his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ko bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Boss, kailan ka huling mura ng effort na hindi niya inaasahan? Hindi kailangang mahal, hindi rin kailangang ingante. Minsan, isang sitting effort lang na nagsasabing, iniisip pa rin kita. Kapag may energy kang harapin ng araw, mas magaling gumawa ng mga bagay na papasaya sa kanya. Isama mo ang Drive Max Coffee, mainit na kape para sa mga

0: Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalula.
0: Malulula ka talaga, hon. Dahil bukod siyan, mayroon din sa Deco Hardware, Farm Center, Waste Processing Center, sa Deco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, sa Deco Memorial Homes and Chapel, sa Deco Bakery and Coffee Shop.

0: social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sa parang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita kung may pasihan ba chika. At kung legit ba ang offer, bago maniwala, think ka muna Pilipinas. Kaya sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala, mula sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa bawat umaga, simula ng araw, sa isang tasang kape na may kakaibang timpla. Mga kaibigan, narito na ang inyong hinahanap. Dr. Limuel, Sonyo, Ionic, Herbal, Soya Coffee. Dr. Limuel, Sonyo, Ionic, Herbal, Soya Coffee. May soya, piling herbal ingredients. Tulad ng moringa, turmeric, tonkadali, Korean ginseng, espirulina, at iba pa. Para sa mga coffee lovers na gustong sumuwa ang kakaibang timpla, nagkakape ka na, nagkakamag ka pa. Gawin itong bagay ng inyong coffee moments araw-araw. Dr. Limuel, Sonyo, Ionic, Herbal, Soya Coffee. Masigla, pili na, dawin ang sarap sa bawat asa. Dr. Limuel, Sonyo, Ionic, Herbal, Soya Coffee. Kakaibang timpla, sarap na babalik-balikan. Pili na, higop na sa Dr. Limuel, Sonyo, Ionic, Herbal, Soya Coffee.
2: Sugar at lumabo ang aking paningin. Sinubukan ko ang DTX 500. Malik sa normal ang aking

good news para sa mahilig magkape. Kailan dito na ang kapeng Honey Crisp. May bango at sarap na babagbigan. Isang kakaibang kape na may pinagsama ang mga piling halamang sanga na naglalaman ng iba-ibang antifactors na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang free radicals. Subukan na ang kapeng Honey Crisp. Ito ang

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check be brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magandang araw, ako nga po pala si Queen Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress at pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung mga tulasan ko yung kapatang Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kapatang Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape dahil nandito na ang Kape Hari. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsama ang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba-ibang antioxidant at tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kape Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape. Mabibili ang Kape Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na palapit sa inyong lugar.
3: Short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita ko happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
4: Malagang paalala, ang MXC Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Beres di ang bangga. Ito po ang kwentong MX Rito.
6: Tarap-tarap, sige. At ito ang kwentong MX Rito. Ito po akong mega party.
7: Ito ang kwentong MX Rito. At ang
8: mga kwentong ng pag-asa.
9: Maago pa. Garanti ang tagit mo. Sulod siya siyang tabuti. Siguro 110% na tapo kayo siya o impact.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumaang kilig.
10: Ako po si Melanie Sento, ang kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 noong taon po ng 2016 nung nagsimula po mag-uod sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. At sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 tapos sunod po ng MX3 coffee. Uminom yung pinak ng maisip na kape every morning. Ito nga sabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom po ng MX3. At nagulat ako sa napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tapit niya. At low acid coffee, hindi nga nga tutunog ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may nasabi po sa kabilang dibdib ko, yung kabilang breast ko. Tapos, pinacheck up po sa OB-GYN niya kasi hindi ko patigis yung pagkakasakit niya. Parang tinutusak ang kalayong. Sabi ng OB-GYN niya po, it's ultrasound po daw. Eh, hindi ko naman sina-ultrasound. Hindi ko sinabi na OB-GYN niya po na magpa-ultrasound. Kasi po, natakot ako na muna na baka malaman yung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN niya po na dalawang klase na receta ng mga gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung receta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pagpulong ng MX3 capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging bisita. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na, ano, nakawasin yung pananakit ng, ano ko, left breast. Pero after one year po, nung nakapansin ko na, nakaparang sa lupa, na wala yung parang pagkarayon. Tapos ako na sa ultrasound, tinignan ako maganda yung resulta, walang nakita ng bukol. At wala na rin makakayong hospital ni po isang bukol na parang pumang. Tapos kito doon sa ultrasound na negative po, full side po, wala nang bukol. Ang gaya ko naman po, everyday, ano po, mas niramihan ko po yung gulay, puta, saka kami yung obligate ko, kailangan araw-araw. Sa 8 to 10 glasses of water po, minusulag ko po na araw-araw. Water therapy din po. Araw-araw po, makain ko ng mga healthy food, kaya sa right yung MX3, kaya napaka-laking puno po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, nang hinahawa ko araw-araw, hindi hans makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, ang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 at MX3 coffee. Healthy diet and exercise ang tama ng MX3.
5: hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ngayon po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako matitig ng MS3. Kaya ayaw po, sobrang lang siwala na po sa MS3. Tapos, iniinom ko po yung MS3. Tapos, hindi ko sa umaga, kinasabot ko yung MS3. Brain sa, ano, sa MS3 coffee. Tapos, sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3. Yun po. Ininkalis ko po talaga yung iba. Pati po kami nito po nag-MS3 pa niya. Tawa ko. Nasurok na po namin. Makikita po ang MS3 product sa ating tahanan, ang MS3, MS3 coffee, at MS3. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MS3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MS3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal na magkasakit, mahirap po mga po-office. Pero hindi pwede tayo bumalik sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Nagagalap ako ng MS3, pwede po silang mag-try, walang mawala ang buka nila kasi afford naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MS3 natural supplement, napakalaking tulong po. Binagin po talaga ako sa MS3, dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, nagagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat na aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Tapos salamat po sa MSC at kilala ko ito na panood ko lang sa television at sa page ko ng MSC Family number 4.

0: Nung pataw natin pag walang card. Ay, filtered ako araw-araw. Kapag naka-MSP. Ako sa Simena ng handphone. At ito ang aking kwentong MSP.
1: Love, stay tayo mamaya.
2: Game!
1: Aba, date nga.
3: Mga boss, ganyan ka rin ba? Pag-uwi galing trabaho, upo lang, tulog ka, kailangan, may energy pa rin. Take care of your body and your relationship. Isang palalang hatid ng Drive Max Capsule. Magkakali, ginseng, at gigo biloba. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paralala ang Drive Max Plus Red. Ay, hindi ko at hindi natin may magamot sa magulim skin.
5: Always ka pagod at stress araw-araw. Ito isa sa mga dahilan ng maagang nagdalang tawa. DTX 500 upang mapapagal ang pagdadarasawa at ang stress may wasan. DTX 500 araw-araw. Ibi sa mga DTX 500.
6: Ako si Roy, isang giving guy. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, hindi ko na mag-tick ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawa. After a week na ng pag-tick ng DTX 500, laging masigla at alito ang katawa ko.
5: DTX 500 sa mga butika.

0: Email the responsible gaming at agor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Ako, si Regino Reyes, 58 years old. Taga-gaming ba niya, bestia? Dati, nalas akong nahihilo. At nangangasin mga agsigura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom, araw-araw ng kaping hari comics, naramdaman ko malaking pagbabago. Kaya mula noon, hanggang ngayon, kaping hari ang iniinom ko.
3: Problema mo bang magulog? Walang gana at lagi bagod? Pardon na ang kaping hari comics!
4: Kaping hari comics!
3: Ito ang para sa iyo, may timay at lakas na hindi umayaw. Sa pagpiyente, dapat wise ka. Araw-araw masaya ang buong pamilya kung kaping hari ang kasama. Kalusugan ni Yataan, kaping hari ang kailangan. Magkaping hari, Kabimex ka na! Mabibili ang kaping hari, Kabimex. Sa mga pharmacy, grocery na mabit sa inyong lugar. Kaping hari, Kabimex. Ito ang

0: Apa?
1: Kalau kalian di call center itu, soalnya lagi terbawa, lagi berat, stres, lagi perut, terus bukan kok minum kapten hari kopi mix, mana akhir pakai rendang. Terima kasih selamat kapten hari kopi mix.
0: Kapten mesra kalau suka yang haram, introduce kapten hari kopi mix. Hai moringa, green vanilla, strawberry, barley, spirulina, mango seed, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, astaxanthin. Sarap ng kape, ala, sa sarili, kaping hari coffee mix, araw-araw mo kasama, iwas sakit, at matiging aktibo pa sa morsong na katawan. Kaping hari coffee mix, sarap, matipitin. Kaping hari coffee mix, nagpapalakas ang ating katawan, ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin, at higit sa lahat, a powerful antioxidant, at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping hari coffee mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping hari coffee mix, itong hari ng kape, bibili lang sa morsong. Ika at crossfit naman.

0: This is a savings program. Regular savings deposit. Time deposit at share capital, honey.
1: Sakto, para pagkandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ang kooperatibang ito.

0: moments we're celebrating are made more special with Nobelino, my wine and only.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na lamang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Kaya
2: magkakasin ko si Greg Esposo ng bayan mga pagdating.
1: Kaya mo ba mag-71 na po ako yan? Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
1: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Wala na kayo po yung uminom ng ating rice coffee.
2: Hey,
1: simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee for tinning 1 plus 1.
3: DJ's 500 irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kahilanan ng hormonal change, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DJ's 500, ibalik sa tama at lusog na estado ang kalusugan. DJ's 500, ibilis ang DJ's 500, DJ's 500.
4: Si Carla, sa estudyante, irregular ang aking menstruation on at lagi pa may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start ako
5: game.
6: Aba, date nga.
7: Mga boss, ganyan ka din ba? Pag-uwi galing trabaho, upo lang, tulog agad, kailangan may energy pa rin. Take care of your body and your relationship. Isa pa lalang hatid, Drive Max Capsule na may kapatali, ginseng at ginobiloba. Drive Max pa rin.

0: CD host. Sa MX3 capsule, dito ako bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good day! I'm Salito Protasio from Vitas, Kabatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefit naman, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainan na ako sa gabi, hinihila na ako para matulog. Huwag lang akong mag-iisip para matulog-tuloy. Tapos yung pag-ano naman, dun sa pag-dumi, regular na ano man ako. Huwag lang akong makakain ng mga kontra. Hindi lang po, ano, sa kung ipapayo ko sa inyo, kumamit na ng kape hari everyday. Coffee mix. So, kape hari coffee mix. Use it everyday.
1: Kape hari coffee mix. Kaya dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakalulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang pressure ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin at dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, love and free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari coffee mix. Ang kapeng hari coffee mix ay bumuwas sa iba't ibang kalaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, cucin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, glutamine, zeaxanthin. Kapeng hari coffee mix, ito ang hari ng kape. Kaya bilhin lamang sa mga sukin, tika at grocery.

0: Their time is now exactly 7:30. Time check brought to you in Novellino. Pour out what special Novellino, my wine and only.
1: Ako po, si Kyla Pajardo. Kaya hindi niya ka panagood sa city. Nailig po akong magkape pero pagkatapos po kong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam po po ay para akong sinisimula. Pero simula po nang napakinggan ko sa radio, ang kaping Harry Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Harry Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisimura kagaya ng dati. Dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin ito.
2: Kape ay masarap, kalusugan ng hanap. Introducing kaping Harry Coffee Mix. May moringa, gray vanilla, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pangatang is stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, ay lahat sa sarili. Kaping Harry Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas saki at manatili aktibo para sa malusog na tuwan. Kaping Harry Coffee Mix, sarap ng tinitin. Kaping Harry Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Digta sa sakit, nagbibigay ng sina sa akit at higit sa lahat. A powerful antioxidant at an anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hayat. Kaping Harry Coffee Mix, nagkakape ka na. Nag-aalala ka pa. Kaping Harry Coffee Mix, itong hati ng kape. Mabibili lang sa mga suking tika.

0: Labing pito.
1: Labing pito.
2: Labing pitong taon na.
3: Labing pitong taon na.

0: Alam na to, pero may bukla ko sa akin at tayo kahirap akong umihin. Mas nabukot ang DDX 500. Ito naman bukot sa akin at tayo, nakakahihina ako ng mayo. Kasi hindi mo talaga ang DDX 500.
1: DJ 500 ready sa mga butika.

0: responsibly gaming at Tagcorp.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Ako si Lenny Mar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kabing hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kabing hari, sa linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang paginhawaan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isan kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kabing hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
3: Coffee mix na nalito ay hindi lang basta kape, makakatulong ito upang mababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxic dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, love and free radicals. Kaya huwag magpawali, subukan agad ang kapeng Hari Coffee Mix. Ang kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang kalaman ng may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng first setting,

0: Abang.
1: Tapos si Winnie Fere nakatira sa barangay Lourdes Gobernador ang CP dati po ako maturog. Kumarin ko po sa radyo ang ungkaping Harry Coffee Mix. Humili po ako kaya simula po noon bumutin po ang aking patulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat

0: healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, lumilis sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang aking Hari Coffee Mix. Ang aking Hari Coffee Mix ay gumawa sa iba't ibang kalaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, glutein, beta-carotene, vitamin C, vitamin E,
1: Bili lamang sa mga susuking butika at grocery na mayari sa inyong

0: bus na ang lakas mo. Pero gusto mo ng huminto. Pero...
1: Sa bawat pero na pinagsisikapan mo ng basan, may nagmamalasakit sa'yo. Power Cells Herbal Capsule. Para sa araw-araw na malasakit sa sarili. Power Cells Herbal Capsule.

time. I'm Dr. Lemuel Sonio Bayonet.

0: kagalingan ng ating mga kababayan.
1: So, ito sa panayon, was it, maganda na ang katawang po natin, magkikita pa iwang po sa kasamaan ngayon, hindi nga, tapos yung pagkakait po, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi po sa
0: kasamaan. Apat na araw bago po kayo mabukas.
1: Pag ina mong gumamit po kayo, araw-araw na, dati,
0: very good po yung tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na, tapos, hindi ko matatulog, hindi nang kami na, awak po ng red cookie.
0: Okay ba?
1: Kung minsan, pagkakaga, ma-admital, pag walang ulam, inulam ko yung red cookie.
0: Yung red cookie?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee for 10 in 1 plus 1.

0: email responsiblegaming at packboard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukan iba't ibang kami, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, hindi mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Harry Coffee Mix, agad ko ito sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, ayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Harry Coffee Mix.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Ano na ang kapeng Harry Coffee Mix?
4: Sa Pink Harry Coffee Mix!
3: Ito ang para sa iyo, may timay at takas ng bimayaw. Sa pagdinatre, dapat mo alis ka. Araw-araw masaya ang buong pamilya kung kapeng Harry ang kasama. Tandaan, kalusugan ni Yatan, kapeng Harry ang kailangan. Magkapeng Harry Coffee Mix ka na! Mabibili ang kapeng Harry Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na marami sa inyong lugar. Kapeng Harry Coffee Mix! Ito ang Harry na kape!
5: The following tune is brought to you by Pao the Ako. Walang aw sa Pao.

0: school works and simulan na matapusan ko yung cupping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapokus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng cupping Harry Coffee Mix.
1: Good news! Para sa mahilig magkape, ay nandito ang cupping Harry Coffee Mix! May bango at sarap na babalik-balikan isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang saga na naglalaman ng iba't ibang antay sa damang tumutulong sa ating mga self para labanan ang mga free radical. Subukan na ang kapeng Harry Coffee Mix! Ito ang Harry ng Kape! Mabibili ang kapeng Harry Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Inaantok at feel na pagkul. Sabi ng kaibigan ko, nurse, hindi ko na mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang ating katawan. After a week na namin pag-take ng DTX 500, laging masigla at alito ang katawan ko.
4: DTX 500 days sa mga butika.
5: Umaga hanggang hapon, ang gayot ng pangbens sa palayan.
6: Kaya pa, isang sako na lang.
7: Eh, anong inaanay mo?
6: Hindi lang pala palay ang inaanay ko, pati sakit ng katawan.
8: Seriously, hindi biro ang sakit.
9: Paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.

0: female responsible gaming at PAGCOR.PH or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Opo, si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po na gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix. Naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
3: Problema mo bang pagtulog? Walang gala at nagbibago? Narito na ang kapeng Haring Coffee Mix! Sa kapeng Haring Coffee Mix! Ito ang bata sa iyo, may kibay at lakas na hindi umayaw. Sa pagpinagawa, ang buong pamilya kung kapeng hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ang ingatan. Kapeng hari ang kailangan. Magkapeng hari Coffee Mix ka na. Mabibili ang kapeng hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape.
4: Let's get back to the music.
5: This song is brought to you by Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 40 in 1 plus 1.

0: na hilo na nangasin mga sigura dahil sa asid. Noon isubukan kong umino, araw-araw ng kaping hari comics, ramdaman ko ang laking pagbabago. Kaya mula noon, hanggang ngayon, kaping hari ang iniinom ko.
1: Problema mo bang matulog? Walang gana at laging pagod? Nasunod ang kaping hari comics!
2: Kaping hari comics!
1: Ito ang para sa iyo, may kibay at lakas na hindi umayaw. Sa pagbili ng kape, dapat wise ka. Araw-araw masaya ang buong pamilya kung kaping hari ang kasama. Kalusugan ni ngatan, kaping hari ang kailangan. Magkapeng hari, Coffee Mix ka na! Mabibili ang kapeng hari, Coffee Mix sa mga pharmacy, grocery, na hanapin sa inyong lugar. Kapeng hari, Coffee Mix! Ito ang hari ng kape!
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang pinasana sa ating dugo. Mula sa mga nakakasin ng vaccine sa ating katawan, mag GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira.
4: At laging inuubo, kaya pinatatag ko ng GTX 500. Wala ang ubo ko, pero nakapag-ingat ko ang mga sa mga natapos ko.
3: GTX 500, isang mga butik.
5: 17.
6: 17.
7: 17 taon na.
8: 17 taon na ang nagmamala sa akin sa mga patuloy na bumabango ng inuman, saan man, anuman ang kailan. Naging sandigan ng bawat storya ng tagumpas. Power Cells Herbal Capsule. 17 taon na ang nagmamala sa akin dahil ikaw ang sandigan.
9: Power Cells!
8: Managpagdala ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi nga magkabitin pang mo sa mauling sa akin.
10: Mga kaibigan! Mga kakape! Handa na ba kayo sa kakaibang timpla? Heto na! Ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee!

May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo.

Kanyara, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong... Anong araw? Kumusta po ang pagbangon? Wala na po mga aray, wala na po mga aray. Wala na po mga aray. Wala na po ang inyong lingkod. Ito ko lang lang sa panyo. Isa po sa Dr. Ministry and Abner na Medicine. Nato po pati kapsuner. Tato ang inyong katulong nyo na ba ninyo? Malating po sa kalusugan. Importante sa lang, Chairman. Unahin natin ang ating kalusugan sa pagkasabi natin, Chairman. Ang kalusugan nga ng ating kayamanan. Yeah.

0: Bali. Mahalika Highway sa Santiago City. Tapat na magbalik ka tayo po ng LCC Auto Supply. Okay, tawag niyo po yung likod sa ating partner. Bibigyan po siya sa mga kapito sa ating contact client, ating pong group, 0917-884-581. At kami is my number, 0939-566-3708. Patuloy niyo yung sumayon mo yan, ang ating programang kaalamang pangkalusugan. Handog po lang ba yung Alcatel Health Center. Ayong likod, Dr. Leng Lasson, yung isang po sa Dr. of Ministry and Alcatel Medicine. Sugan, tandaan po natin, ma'am, sir, health is what, prevention is where one of your, and hinuin din mo, kung patay ng kabayo, wala na pong kumpay pa, ang mayonismo, kaya nga sabihin natin, unahin natin ang kalusugan, sapagat ito ang ating kayaman, kung late na, ano pa magagawa ng mayonik sa inyo pong kalusugan, kaya po sabihin naman,
1: laking

0: It is now exactly 9:30.
1: Ay, pariente, isang call center agent. So, uwi na nga ang trabaho. Laging pila, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong unang kapeng hari. Coffee Mix, tumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, kapeng hari. Coffee Mix.
2: Kapeng masarap, kalusugan ang hanap. Introducing kapeng hari. Coffee Mix. May moringa, gay vanilla, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds,

limbo five smulso na katawan. Kaping Hari Coffee Mix, sarap na dinitin. Kaping Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat. A powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kaming na masarap, halusog ka ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na at aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa Musuki Butika at Grocery Malabi.

0: Kaya isang sagot na lang.
1: Eh, anong inani mo?
0: Hindi lang palapalay ang inani ko, pati sakit ng katawan.
2: Seriously, hindi biro ang sakit.
3: Kakampi mo, fast relax. Pinag-beautiful mo sa paracetamol to help relieve pain.
0: Aray, huwag inhaw.

0: Bernida at iba pa. Para sa mga coffee lovers na gusto sumubok ng kakaibang timpla, kakape ka na, kakamot ka pa. Gawin itong bagay ng inyong coffee moments araw-araw.
1: The Burning Well Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee.
0: Masigla, piling na, kaunghin ang sarap sa bawat asa.
1: The Burning Well Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee.
0: Kakaibang timpla, sarap na babalik-balikan.
2: Sa iyong pakuwi, ano mang sabihin ng host, kapasalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan nito. Nakaw, ikaw pa ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto, para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Bangkalusura.

araw sa mga kamulan po ba? Ang singer ng panahon ng senyor. Sana po, agaran din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarang yung kawang bayan natin na naghihirap din sa mga klase sa sakit? At ang ito na natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating kabayan na pagtaas ng cholesterol. At naging problema na natin na heart problem, elevation of the heart. Application ang kailangan. Hindi na po kita kapakinig. Dapat lang pakinggan yung mabuti. Gawin

0: gamot po yan sa enlargement of kahit. Paano? Alam niyo ba ang siling na uyo? Pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ipon, tinutukan nila. Kaya ang siling yung walang makita ng walang bunga dyan. Lahat, panakita ng manok, kumakain niya ng ipon, kakain niya. Kaya nga sabi natin, kaya mga mabuti ting hayop, marunong bunga mo, doritsyo. Kaya pag isakit ang pagkakalan natin sa doktor, sa doktor. Pero ngayon, sa doritsyo sila, lumalaki. At baka yung siling na nainom niyo, matatanggal dahan-dahan ang para sa puso mo. May iwasan ng paglaki ng puso mo.
1: Ang kalusugan ni Dr. Lemelsonyo hanggang sa muli.

0: today, I'm Felipe Protasio from Vitas Cabaguan. When I discovered this kapihari, gumanda aking ano, pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakain na ako sa gabi, hinihit na ako para matulog. Huwag na ako mag-isip para ano, para tuloy-tuloy. Tapos yung pagkano naman, yung sa pagdumi, regular na nakakaano naman ako. Huwag na ako makakain ng mga kontra. Yun lang po, ano, basta kung ipakayo sa inyo, kumakabit yun ng kapihari everyday.
1: Control ang presyon ng dugo at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatagal ng mga toxic dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells, love and free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kapeng Harry Coffee Mix. Ang kapeng Harry Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant

0: kliyente, isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging tuyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Good day. I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no? Masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
1: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

morning, noi della son. Good morning, bu. Sono Mataga Forest Radio. Olgaliera, Mountain Province, Ipugao, Kagayan Valley Region, Kalinga Prayaw. Chala po na naabot natin para tuntunan, kaalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center, ay patuloy po ang ating pong pagbibigay ng information and dissemination at preparation. Paano nga ba masolusyonan? Paano matugunan ang iba't ibang uri po ng karamdaman sa simple at natural na pamamaraan ng panggagamot? Sabi natin siya, ma'am, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lamang ang inyong kooperasyon. Sabi ko, kaganda. Ang ginagawa po ng Bionic Alternative Healthcare Center. So, ano dapat gawin? Bisitahin, puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Matatagpuan saan? Ground floor ng Bulosan Building, Victory Road E, Mahalika Highway, Santiago City. Tapat ng Bago Palengke, katabi ng MCC Auto Supply. Yan po ang ating pangliligan na niyong matagwaan dito sa Santiago City. Ang kagandahan sir ma'am, kahit nga sa inyo, walang operasyon, walang orasyon. Kailangan lang ang inyong cooperation. Nagkabi na po ba kayo? Yan ang tanong. Ang ating pong Dr. Level Sonyo, Bionic Revalasuya Gorky ay patuloy po na mabibili nyo sa lahat ng drugstore, pharmacy, sa inyong pong lugar. Maganda po ng kabinat ngayon. Available na po sa dyan sa Daily Drug, Amora, sa Gordon. And then sa Bautista Pharmacy sa Nipon, Kimag, naglagay na rin po tayo ng ating pong Dr. Level Sonyo, Bionic Revalasuya Gorky. Diyan po sa Gamot Publiko, Abarong Esther, Boreca. Sa ano po sa Manila, meron po dyan sa Angela Pharmacy. Ayan. At yun po dito sa ano po, Ugly Pages sa mga public market. Lahat po yung nalagyan na po natin. Hindi ko may isa sa mga pangalan nila, no? Hindi ko na kayo nalistahan, eh. Sa distributor natin. Pero I think lahat po yan, nung aking nag-shopping, meron po tayong no problem with it. At certified legit po. Wala pong fake na kami dyan. At dito po sa Santiago City, siyempre na rin po sa ating po pharmacy. At dyan po sa Navarro Pharmacy and Lovance Pharmacy. Available po ang no. Alam na mga branches nila. Kahit nga po dyan sa ano eh, meron po tayong kami dyan. Sa Sanitarium Hospital. Available po ang Dr. Lever Sonyo by Unique Carval Suyako. At dyan po sa Denver Shoes. Yan ha, dyan sa Centro. Dalawang blasa po rin akong recreation. Patuloy nyo lang dyan ang ilik ang ating po Dr. Lever Sonyo by Unique Carval Suyako. Hindi lang panggangit at nagbibinta na rin po palasulat. Yan po si Changi, available po ang Dr. Level Sonyo, Bayan Kumarasyo, Yakuki sa Gini Pharmacy, Go Pharmacy, Farmay Pharmacy, Joyce Pharmacy, and Raya Pharmacy. Yan, pwede yung maribili ang Dr. Level Sonyo, Bayunin Herbal, so Yakuki. Pwede din na Alicia, yan po sa Butikamika, AM Clementi Pharmacy, and then dyan po sa lahat ng mga pansin na lagyan mo dyan, maliban sa Mercury Drug, at saka sa Watson, wala po, sa Big Eating, wala po tayo dyan. Yung mga local palmasyo po, meron po kayong mga bilik dyan. At syempre, pag ng Kawayan, magbibili nyo po sa, ano, Mutika Abis, Abis Pharmacy, at Chinsa Pharmacy, at Inas Pharmacy, meron po dyan. At saka dyan po sa loob ng Primark ng mga pharmacy dyan. Tatlong pharmacy po sa loob ng Primark, mabibili niyo po ang atin pong Dr. Level Sonyo
by your name, Erval Kuya Coffee. And this kabakuan, yan po. Sulas Pharmacy, meron po dyan. At saka, iba pa pong mga pharmacy dyan, hindi ko na kabakit. Hindi ko na ma-memorize agad ng lahat ng mga pharmacy. Pero, tanong nyo lang, at kung wala pa po sila, paralagyan po natin, para hindi kami harapan sa maghanap ng Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Studio Coffee. Diyan sa Ibugao, diyan sa Contorista. May binig dyan sa lahat ng mga doctor dyan sa Alfonso Restra ang Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Studio Coffee. Kumusta kong pagkalaw nyo? Makita nyo po pag nag-inipan sa tulig yan, lumulutang ang malunggay spirulina pagbutin at pag naubos mo yung katin niya mayroon ko yung lasa yung lata at kung yung lata na bubo huli mo yan mo mayroon ko yung lasa ng suya kaya ang dukong level sonyo bayunik level suya ko ay talagang suya ka naman hindi po katin ganun kaganda. Meron lang siyang aroma coffee na feel mo ay ang amoy niya ay kape. Pero ang laman niya ay suya. Sinangkapan iba't ibang herbal na 12 klase ng herbal. Lang po niyong mabasa sa box po lang ating kape. Meron po ang manggutin, malunggay, spirulina, turmeric, tungkat aling, agaricus mushroom, ginseng. Yan po yung masangkap ng ating pundok ng Lemuel Sonyo by Unique Herbal Kuya Coffee. Kaya sabi natin, meron siyang tungkat aling, meron siyang ginseng, meron po maka. Maaaring kang makadalawa, makatatlo. Pagka ito iniinom mo, lang tingit sa mga kalakihan na nangihina na kailang pagkalalaki. Ay kung samaan mo ng iwayan, ay di masigit, masigit din, di ba? Ay ganun po, mga kabili po ang herbal. Ang herbal parang walis na pinagsama-sama para ano po, malumagas ang power mo niya. At yan po yung magbibili nyo sa mga nabanggit po mga drugstore pharmacy. Yan yung pong lugar. At sa mga nagnanais na mag, ano po, mag-undergo ng cleansing, pwede po kayong pumunta sa ating pong klinika. Yan po ah. Para po sa inyo po sa pagbibigay sa atin ng advertisement ng ating mga kaibigan. Ginawa nila ng mga advertisement ng Dr. Lemuel Sonyo by Unique Suya Coffee. Kaya nga sabi niyo, at alam niyo po ba kung ilang taon na ang Dr. Lemuel Sonyo sa Inka-Covid at sa mga drugstore? Malagsa naman po sa pag-itiwala ng mga drugstore sa ating produkto. At sa mga hindi pa nalagyan, dahil basis sa survey na ibinigay sa atin, dito sa Region 2 ay merong 1,400 local pharmacy. Imagine, dami pala, no? Kasi meron silang na i-drop chat. Binigay sa atin ni Sir Gu ang list ng mga pharmacy dito sa buong lalagyan na Region 2. Kasi meron silang association. Meron siyang drop chat. Pero na-thinking yung katinan doon ko lang sa inyo. Abay, kumalat ang gata. Ang dami nag-click sa atin na nakabili sila, pwede mong palitan.
nag-sacrifice ang bayunik para palitan ang kanilang napiling kape para lang yung tiwala ng mga user ay hindi po masira. At yun po na ibalik natin ang mga pharmacy na nakabili ng kape na lagyan natin. So thanks God kasi na-stop na rin naman yung kami Mickey nung alam niyo naman pag na sumisikat talaga. Ganun po, marami pong gumagawa ng anomalya para masira lang ngayong produkto. Pero hindi po papayang tulog ng Panginoon. Bakit? Siya po yung ating dakilang God. The greatest of all that this is God. Only one God. Kaya kasi sa inyo, sa mga gusto pong mag-join, magpa-cleansing, mag-internal cleansing, ay pwede po kayong pumunta sa Bayunic Alternative Health Care Center.

0: Oke po, narin po sa ating line, ating sparipat na nag-unik po siya, kaya medyo na tala na konti ang ating po programa. Subalit na rin na po ang ating sparipat na Dr. Felician Antero from Cabaraclan, ang siyang may-ari ng Kaping Hari, ang hari ng lahat ng Makati. Wala nang iigit pa sa Kaping Hari. At ito po available na rin sa lahat ng madrugstore na mamibili nyo. Subukin nyo magtanong, kung hindi pa sila natin nalagyan, ay palalagyan po natin, katulad ng Dr. Lemuel, di ba? At sana po, no, pag-deliver po natin mga distributor, o kaya ninyo link ko, Dr. Lemuel, ako gusto mag-iikot sa amin mga pag-iikot. Ba't ikaw na nag-iikot, Dok? Gusto ko po mag-exercise. Ngayon yung nakaupo ko na palagi, di ba? Kaya kailangan natin na mag-deliver. Mas maganda, bakit? Ang tiwala na riyan. Pagkakita nila mismo yung doktor, yung likod, ay nakikita nag-i-deliver ng ating pong produkto. Lakating hari at ang doktor lang ng sunyo, may unicable. Okay, kasama po yan, yung ating pong isiahaw. Available na po sa Dilidrat ang isiahaw. Yan po sa Bautista, meron na pong isiahaw. At sa Avis Pharmacy, Lobes Pharmacy, Labaran Pharmacy, available po yung ating pong isiaw. Hindi lang sa ating klinika. Inilagay natin sa mga pharmacy para po kung Sabado, sarado po kami, huli kayo makabili sa mga doctor na nabanggit po. Pero kung magpatsika po kayo, ay siyempre na rin po sa resita nyo, always, palagi, ang ating pong isiaw na pampagana, na pampaganda ng pagdudunin. Hindi kami hirapan. Na hindi kayo malagyan ng bag sa tagiliran ng host. Mayroon po yung may host ka, may bag ka, na dala-dala mo yung hindi naman pala pera, kundi tuning. Suri siya naman nagkakape, kumakain po dyan. Ha? Kasi yan po karamihan na naging problema na ating kababayan, ang irregular bowel movement. Kaya kung bakit lang siya gisiyaw, na huli niyong mabili sa lahat ng matagro, drugstore at ating pangklinika. Dok, pati ka nga.
1: Yes, Dok. Magandang umaga, Dok. At magandang umaga din sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa lahat po ng mga nagsubaybay ng ating programa tungkol sa kalusugan. Magandang umaga at maligayang pakikinig. At ngayon, Dok, ay siyempre magbibigay tayo ng mga tips at basahin din natin at hindi pong sasagutin, Dok, ang kanilang mga tanong. Kung mayroon silang mga tanongan, oo, kasi ito naman ay live ito, no? Kaya doon sa mga gustong magtanong po, habol po kayo habang mayroon pa po tayong konting oras at natin pong bigyan daan ang inyong mga tanongan, sasagutin po natin yan. At kung sila pala doon ay may medical result, pwede silang mag-send ng kanilang medical result, Doc, sa ating Facebook. No? Pwede sa Doc Lemuel Sonyo, pwede din sa Doc Ansero. Pwede silang mag-send ng medical result nila, babasahin natin on air, atin pong ipapaliwanag kung ano po ang kanilang medical result. Ayan. At siyempre doon sa mga mahilig magkape, kung kayo po ay nagkakape lang din naman, sabi nga po natin doon ano, na kung kayo ay nagkakape, bakit hindi pa yung kape na maraming benepisyo? Yung kape na nakakatulong, yung kape na kape na gamot pa. So ibig sabihin, double purpose po, hindi lang kayo basta nagkakape. Kung hindi, nagkakape ka na, nagagamot ka pa. Kaya kung mayroon kang diabetes, halimbawa ikaw, ay may diabetes, ano? Mataas ang iyong blood sugar, pero ikaw ay mahilig magkape, baka lumala ang iyong blood sugar. Pero kung ang kakapihin natin yung kape na maganda, hindi po lalala ang inyong blood sugar, sa halip, gagaling pa po kayo. Yan po, yung ating kape, tandaan nila yung pangalan, no, ng ating kape. Mahalaga ito, huwag po ninyo kalimutan dahil marami po yung mga kape ngayon. So tandaan nyo yung pangalan, yung ating dalawang kape na napakagandang e-partner, no, yung Dr. Lemuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee at yung ating Kaping Hari Coffee Mix, yung hari naman ng kape. So pagka yan po ang inyong kinape, halos lahat ng herbal na legalidad nandiyan na po, kasi mayroong iba't ibang herbal na sangkap ang bawat kape. Halimbawa yung Dr. Lemuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee, ibang kombinasyon ng herbal na nandiyan. Ayon naman pong kaping hari coffee mix, ibang kombinasyon na herbal naman na di kalidad ang nandyan din po, ano? Kaya kapag ka pinagsama ninyo yung dalawa na yan, powerful na po ang inyong kape. Ayan, so ibig sabihin talagang magandang kape ang inyong naiinom. Yan po. Okay, Dok, baka may mga nag-text po dyan, no? Baka may mga nagtatanong po dyan, pwede naman nating sagutin.
0: Okay, Dok, para sa mga gusto magtanong, ibigay ko na po aking contact number para pwede kayong magtanong, loan air, pwede ipig sa hangin, ang inyong magkatanong, ano problema sa inyong kalusugan, kayo po ay willing na tumulong. Wala pong bayad ang magtanong ito, sabi natin siya, ma'am, sa attorney, pa nagtanong ka, meron di atang na attorney C. Sa doktor, pa nagtanong ka, merong doktor C. Pero dito po sa Bayunis, dito po ay libre. Wala po bayad ni Simpo na inyo ba pa. Gamot lang, anyong bibilihin. Ganun po. Kaya sa ating galinga, pati yung ating laboratory, libre na rin eh. Yung ating high-tech machine na ginagamit, hindi lang muna iningil. Sabi, gusto ko makatulong sa inyo. Instead na ibayad niyo sa akin, ibili niyo na lang po ng gamot, iba niyo na lang po sa gamot, dagdag niyo lang po ba sa gamot niyo? Pero minsan nagtatanong, Dok, pwede rin po ba magpahigap? Yes, walang problema, nandito ko na rin lang naman eh, pati rin mo lubusin, di ba? Kaya, ang mga gusto kong magtanong ito po ating contact number. Ang ating pong globe, 0917-8874-581. Yan po ating contact number, ha? At yung ating pong smart number naman, 0939-566-3708. Yan po yung ating contact number sa ating pong smart number po yan, ma'am. Kaya, sir, kaya ano dapat gawin? Makipagtulungan po kayo. Tulungan ang sarili mo at ang Bionic Alternative Health Center ay willing po na tutulong po sa inyo. Sa habot ng aming makakaya, tutulungan po namin kayo. Yan po ang nais po ng Bionic Alternative Health Center. At sa mga gusto po mag-angel po, mag-cleansing sa kailang internal organ, okay, malinis ka sa labas, mabango. Nag-lurusyo, nagpukulbo, nag-anong ginagawa, nag-i-spray ng mga perfume. Pero ang tanong ko sa doon, na-sprayan mo na rin ba yan? Nalinis mo na rin ba yan? Kaya kami kasabihan tayo, sir, ma, life begin at then so, working. Yan ha. Pag tumutulong ng 40, doon mo na maramdaman yan eh. Yung iba't ibang klase ng sakit. Iba't ibang huwag natin na apektado. Kaya nga sabi natin sa'yo, ma'am, sakit na kalingkingan, damdamin ng buong katawan. Bakit po? Lahat ng kinakain natin ay buwabara pag hindi normal ang pagdudumi mo. Kasi sabi natin, ang normal ang pagdudumi, 2-3 times a day. Di ba, Dok?
1: Tama yan, Dok. Oo, kasi pagka hindi regular ang ating pagdudumi, yan ang umpisa ang iba't ibang sakit. Kasi nga sabi nga natin, Dok, constipation is the mother of all diseases. Kasi nga po, pagka ang dumi natin ay hindi mailabas sa tamang panahon, halimbawa lang, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hindi ka pa rin nakadumi. Ibig sabihin na natili sa loob ng katawan natin, yung mga dumi na nandiyan nagiging lason po yan pag hindi nailabas sa katawan. Ang tawag yan mga toxins, no? Kaya ngayong lason, toxins, yan ay pumapatay, no? Unti-unti tayong pinapatay na hindi natin namamalayan. Kaya po kailangan talaga maging regular ang ating pagbabawas araw-araw. So pag hindi regular ang pagbabawas, maraming dumi sa loob, pwede magkaroon ng colon cancer, pwede magkaroon ng diverticulitis, no? At pwede magkaroon ng iba't ibang sakit. Halimbawa, sakit sa kidney, sakit sa puso. Bakit? Kasi po, ang dugo natin ay ina-absorb ng ating dugo, ng bloodstream, yung mga toxins, yung mga lason sa loob ng katawan na naipon, ina-absorb ito ng dugo. Ngayon, ang ating dugo, ito yung nagsusupply sa iba't ibang parte ng katawan, kagaya ng puso natin, ng ating kidney, ng ating liver, lahat ng mga organ sa katawan, yan ay sinusupplyan ng dugo. Dahil mahalaga po ang dugo sa ng katawan natin, ano? May kasama itong mga nutrisyon, may kasama ang oxygen, no? At ito po ay mga red blood cell na tumutulong para tayo mabuhay yung ating mga cells. Kaya kapag yung lugo natin ay may kasamang lason, dinidistribute nito ang lason sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya nga yung iba't ibang parte ng katawan nasisira. Kaya nga tinatawag ito na mother of all diseases, yung constipation. Kasi ito yung magdidistribute ng lason sa iba't ibang organ ng katawan sa pamamagitan ng ating lugo. Kaya ang mahalaga ho, nalinisin natin. Kaya mas maganda nga doon kung mag-internal cleansing. Ang internal cleansing, paglilinis ito sa lahat ng organ sa loob ng katawan. Pag sinabing internal cleansing, hindi lang isang organ ang nililinis sa loob. Lahat po ng internal organ. O kung ano yung mga internal organ sa loob, yung kidney, puso, baga, pancreas, gallbladder, yung ating appendix, lahat po yan, nililinis po yan. No? At pag nalinis yan, ay siyempre yung lugo natin malinis din kasi yung mga filter malinis. So pag malinis yung lugo, maganda ang sirkulasyon nito. So hindi po tayo magkaroon ng sakit sa puso, hindi tayo magkaroon ng stroke, hindi tayo magkaroon ng iba't ibang mga sakit. So ang internal cleansing naman daw, 24 oras lang. Bakit hindi po nila bigyan ng panahon, no? Yung kanilang sarili? Pagka 50-50 na, saka pa lang binibigyan ng oras. Mali na po yun. Kailangan bigyan natin ng oras yung ating sarili habang maaga pa. Kasi sabi nga natin, Dok, parang sunog yan. Now, kapag kayong sunog malala na, saka mo pa lang itawag ng bumbero, di hindi na sigurado kung yan ay mapula pa dahil malala na. So yung ating karamdaman, ganun din. Habang wala pa nga tayong sakit, kailangan natin mag-cleansing na eh. Kaya nga sabi natin, Dok, prevention is better than cure. So, mas maganda. Oo, kaya ang internal cleansing maganda yan. Subukan po ninyo kung nakikinig ko kayo ngayon sa programa natin, ano? Pasyal kayo sa clinic ni Dok Limuel Sunyo. Diyan po sa, Kawayan. Mayroon sa Kawayan, mayroon din dyan sa Santiago. Di ulitin mo lang, Dok, kung saan yung exact location mo dyan. Para doon sa mga gustong pumunta at mag-internal cleansing, ay makarating po sila sa inyong clinic. Yan po, huwag po ninyong kalimutan ha, internal cleansing, napakahalaga po nito sa paggamot ng sakit. Kasi kahit anong inom po ninyo ng gamot, kung madumi ang inyong internal organ, hindi rin po kayo gagaling. Kaya po ang mas maganda, linisin ang internal organ, tapos uminom ng Dr. Limuel's Bionic Herbal Soya Coffee, Dr. Limuel Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee, at saka yung ating Taping Haring Coffee Mix, ay sigurado po na talagang napakaganda ng resulta nito. Kaya kung kayo po may makaramdaman matagal na hindi gumagaling, pabalik-balik sa inyong doktor at hindi pa rin gumagaling, subukan po ninyo yung inyong narinig sa radyo, i-apply po ninyo yan.
0: Kaya ano na ba gawin? Sitahin po ang ating location sa Santiago City, ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Mahalika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palengke at tabi po ng LCC Auto Supply. Yan po ang katabi natin ha. At sa Kawayan naman po ang ating location ay matatagpuan po ninyo sa ground floor din ng AHOI Building, Crisal Avenue, St. Ludos, Kawayan City. Makita niyo po yung City Max Gasoline Station. Yan po, malaki pong compound niyan. Makiparking na kayo kung nandiyan lang yung sakyan. At kung wala, magparking sa tricycle. At yan po, magbaba niyo. Makita niyo parking signboard by Unique Alcalatine Health Center. So mamaya po, magkita-kita tayo dyan sa Kawayan. Ang inyong likod mismo ang pupunta para kay ating mapaglikuran. Sa Santiago City, mag-resha po muna kami ng aking bahay, Dr. Abinez Sonio. Siya po magaling ko naman dito po sa Santiago City. Kaya, yan po ang segment na ating gawa ngayon sa mga pang ito. Free consultation, free check-up. At yung mga gusto na magpaglikuran ng cleansing na binamgit din ng pansero, ay mag-schedule po kayo. Tawag na po kayo sa ating contact number. Ulitin ko po ang ating contact number para sa mga sabi nila, Dok, napakadilis, hindi ko nakuha. Hindi ko makumasulat ang number mo. Ito po ha, ang ating pong group. Una yung cellphone, i-type nyo na lang o kaya isulat nyo sa papel, ballpen, lapis, para hindi nyo makalimutan. At kung mayroon kayong makatanungan, huwag ko kayong mangyang magtanong. In time of emergency, kailangan nyo tulong namin. Kahit ating gabi, walang problema, tawag po kayo. Dati po ang contact number. Ang ating pong globe, 0917 888-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong smart number. Kaya nga sa gratis Sherman, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. At yung mga gusto na magkaroon ng guidelines, na yung guidelines po namin, yung kung building mental health, pero kano, pananggunod, itikisayaan, tatatalunan. Sa Tagalog, ang malusog na katawan. Yan po meron yung guidelines niya para sa maging guide nyo sa bahay kung gusto nyo. Kasi mayroon po eh, dahil yung ating gabi, sumakitin siya. Ano magandang gawin ka mo? Kaya nakalagay doon sa guidelines ay huging. Ay, di magdurog ka ng huging. O kaya sa lugi ng bigas, o, magaling huling. At pwede rin po yung mga daon-daon dyan sa inyong kapaligiran. Yung kung siya ang gubat, magandang gamot po yan sa sakit-sakit. At yun po yung mababasa nyo doon sa ating guidelines na ang marusog na katawan. Building vital health. Kung gusto ng English, adapt English kayo. Kung sa Tagalog, meron din. At kung gusto ng Ilocano, meron din. Kasi mas gusto ng mga matatanda ang salitang Ilocano. Di po ba? Kaya, yan ang kailangan natin gawin. Ang kailangan nyo ay magbasa kasi hindi po mawawala ang kaalaman pagka kayo po ay nagbabasa. Di ba? At kung may makalimutin, ay basahin nyo lang na doon, marirefresh sa inyong kaisipan ang kagalingan ng mayroon kang guideline sa bahay. Yan. Kaya mayroon din pinamakapal yung cancer health. Yan, mayroon po tayo sa ating klinika. Kaya mga kabayanin ko, yan ang pinakamanda sa lahat na tulungan mo sarili mo at ang Mayunix Alternative Healthcare Center ay willing din po na natutulong po sa inyo. Sa abot naming makakaya, magtutulungan po tayo. Kaya sabi natin, Sherman, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Yan, makipag-cooperate ka lang. Sigurado po, naginhawa pong ibigay sa inyo ang ating pong dakilang manggagamot. The greatest doctor, the greatest physician, only one God. Subahit ka aming time ay limited. Bukas po muli, pinatumura sa timpilan, magkarinigan po tayo. At mamaya po, magkita-kita tayo pagpunta sa ating klinika sa Santiago. Aking may bahay, Dr. Adelio Junior, sa pamuhiling Eugenio, at sa kawayan ay nyalikat naman, Dr. Oliver Sonio. Para yung mga taga San Mariano, Binito Saligin, na gustong pumunta, mga taga Tumawini. Kabaga, nalalayo niya, no? Pero gusto nila ay mamit ng napapakinggan sa radio. Okay lang po, walang problema. Ay pumuntahan ko kayo sa kawayan para makita tayo sa ating pong klinika. Dumalit ko rin po kayo po ipan sa magdalang maalam at buhay ko kumukala mga ating ipan partner, Dr. Altero. Dok?
2: Okay, yes, Dok. At magpapaalam na tayo dahil wala na po tayong oras. At doon po sa mga nakikinig po, no, yung mga mahilig magkape, yan po, tandaan lang nila yung kape na napakaganda sa ating kalusugan. Kung gusto nila ng maging mapanatili, no, yung kanilang kalusugan at makaiwas sa iba't ibang karamdaman, kailangan maging wae sa pagpili ng kape. No, hanapin lamang po ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee at yung ating original ay yung ating pong kape na tinatawag na Kapeng Hari Coffee Mix, ang hari ng kape. Available po yan sa lahat ng mga parmasya na malapit sa inyong lugar. Ipagtanong nyo lamang po, Kapeng Hari Coffee Mix, ang hari ng kape. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig sa ating programang kaagapay o kaalaman pang kalusugan. Sana wag po kayong magsawa na pakinggan palagi ang ating talakayan sa kalusugan dahil ang ating kalusugan ito lamang po ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga radio station na nagpapalipad ng ating mga tinig sa Himpapawid. Ako po yung lingkod, Dr. Feliciano Zero. Hanggang sa muli, magandang umaga sa ating pong lahat.
0: Okay, maraming salamat. Sweet day sa Santiago. Dito po yung diway ng kawayan sa pagpalipad sa ating kinig na kung saan ang buong sasakyan, pangitihan, tatay na Ray Lula Lulo, ating kuya, na nakikinig na katutok habang minum, nando ko lang na rason yung bayanig ka balsuya, Pogi, ay kayo may pansamantalang maalam. At yung kasabihan siya, ma'am, health is well, prevention is with a bond of cure. Hanggang sa muli, God bless us all.
3: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
4: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
3: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom.

0: Ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya makaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Kapeng Haring Coffee Mix!
1: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar! Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!

0: Good morning. Check your time. It's now 6:30. And this time check was brought to you by Bionic Herbal Coffee.
1: Para kaliente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
0: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking puti.

0: 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
4: Kaping Hari Coffee Mix!
3: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: importante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
1: Good news para sa mahilig magkape dahil nandito na ang kaping Harry Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang kapeng Harry Coffee Mix. Ito ang Harry ng Kape. Mabibili ang kapeng Harry Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life.

0: responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Longs, date tayo mamaya.
3: Game.
2: Aba, date nga.
4: Mga boss, ganyan ka din ba? Pag-uwi galing trabaho, upo lang, tulog agad, kailangan may energy pa rin. Take care of your body and your relationship. Isang paalalang hatid ng Drive Max Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot, hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko. Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue.

0: Mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod?
4: Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
5: Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Ito ang para sa'yo!
4: May tibay at lakas na hindi umayaw!
3: Sa pagpili ng kape, dapat wise ka!
4: Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Haring Coffee Mix. Ito ang haring ng kape.
6: Wakey, wakey. Rise and shine.
7: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
6: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
7: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
8: Kaping Hari Coffee Mix!
7: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari na

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Lane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Lane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, ito ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Sinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Sinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 Plane Capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit po ang MX3 Plane at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MX3 talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MX3 at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MX3 Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
8: 17.
9: 17.
10: 17 taon na!
11: 17 taon nang nagmamalasakit sa mga patuloy na bumabangon, ninuman, saanman, anuman ang dahilan. Naging sandiga ng bawat storya ng tagumpay. Power Cells Herbal Capsule. 17 taon nang nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
12: Power Cells.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Pakakulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Joanna.